0: Jesu. Gege bi oke ti a ko le si nidi awon elomiran ni ese to rorun lati demoni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loroko jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati tu osile ikerin ti elomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wi pe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ko orire wi pe bi o ti wa nihin lasale yi gbogbo re yo dopin loruko jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni oso tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo we pe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise osi to dogo tini to dabi eni we pe o je igbese to taku to pinu we pe owo ba okale ijakole eru to je we pe o nso ni di eru ati wahala ti mo eniyan ma ro we pe iku ya jesi lo sugbon lasale yi loruko olorun loruko jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa Matthew Orike Dogun Matthew Orike Dogun Ese Ikarun Din Logbon Titide Ikeji Din Logbon Nigba na li o wa o si teriba fun wi pe Oluwa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni Oluwa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile on ti Jesu so ni hin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni wi pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o so fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo ohun ti Jesu nso o wa nso wi pe be ni Oluwa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa awon bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe Olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o ki o ri fun o gege bi iwo tin fe gege bi iwo tin fe se o fe nkan kan lodo Olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo tin fe a si mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon apostoli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki Olorun ki o se o loju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu ohun ti a ka yi ise awon apostoli ori kerindinlogun lati ese ikedogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin ogonjo Paulu ohun si la n gbadura won si n korin iyin si Olorun awon ara tubu si n tete si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti we pe awon elewon won yi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gere ti Paul o sila ti won gbadura ti won sin korin yin ni agbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ton wa ni le tubu ide won tu sile iwo na la sale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko jesu ye ran leti we pe balogun orun ijosi ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni a pe ni ise iyanu anu obirin ara kenani Timothy kapun ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omobirin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohun ko bi ore bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo ti leje wi pe obirin yi ko ni nkankan sibe sibe amu larada lese kese eyi ni a npe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko tire ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won opora loruko jesu on ko ti baje e baje ike ti o dabi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a mu won koro ibaje ogbe inu ninu ifun a mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun a mu won koro loruko jesu ide ki o be si ni gbadura ki o so fun olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wi pe o leto si ki se wi pe o pe ki se wi pe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wi pe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro out to sile au mu larada out down need murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile ko si ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to dabi oke ni olorun yo mu kuro
1: Ba Olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo lo to ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji ile okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o n wi yo se yo si ri be fun

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisi bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba tin daruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Christ oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere sini rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon nkan meta ati awon nkan miran to ro mo awon nkan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro lapa ro lese tabi o foju o si n fe riran akoko ise iyanu tire ni yi nitori be bi o ba je iwo ni oni iru isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti n setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi a mo wipe ko so to soro fun yin lati se a mo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi ale won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bẹ̀rẹ̀ sí ní ríran ayaro dede ki o ma rin

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Baba wa ti n be le orun. A dupe fun awon eri ti a ti gbo. A dupe wipe agbara yin ki ba ti. Wipe bi a ba sadi yin abo iwosan ore ofe igbala n be lodo yin. A n bebe wipe bi a se wa ni asale yi gbogbo oniruru ebe ti a mu wa. Wipe elda awon ni oruko Jesu. A n be yin wipe awon ti ile nle ti ona na. Wipe agbara atoke wa yo wa si igbesi aye won yo si le gbogbo awon emi esu won lo ni oruko Jesu. Ibi ti ese wa emu igbala wa. Ibi ti o dabi eni wipe ruke rudo wa a n be yin wipe alaafia yo joba ni oruko Jesu. A n bebe wipe ibi ti aini wa wipe ipese yi ni kikun lati oke wa yo wa si igbesi aye awon eniyan yi ni oruko Jesu. Gbogbo bi ti won ti ni wahala ni igbesi aye won tabi ninu ebi won efowole esanu fun won bi a si ti wa si iwaju yin lati gbo oro yin nisisiyi eje ki imole atoran wa ki o han si ona yin ni oruko Jesu. Emu ki oro yin ki o ye wa ki a ba le je alabukun fun adupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ni Exodus ori kejila lati ese kejila si ese ketala. Exodus ori kejila lati ese kejila nitori ti emi o la ile Egypt ja le oru na emi o se ko le gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eran ati lara gbogbo orisa Egypt le mi o se idajo emili Oluwa eje na ni yo se se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja iyonu na ki yo wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt bi o ba ranti ni ose ti o koja a soro lori eje Kristi eje iyebiye loni mo fe ba o soro ninu oro Olorun nipa ikoko oro na ni wepe nigbati mo ba ri eje na bi o ba se afiyesi daradara ni ese iketala ni o nso fun wa wipe nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja emi o re yin koja nitori ede yi ti Olorun fun ara re pe fun awon omo Israeli ni a se n pe ajo na ni ajo ire koja Oluwa. Ilana pataki ti a si fe yewo loni ti a n pe ni ajo ire koja Oluwa o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o ni anfani tabi ibukun popo sugbon ilana ti a n so ni

won fo won koja e je ke wo ninu oro olorun ke wo pe li ododun li awon mo israeli ni won ranti ilana yi ti a fun won sugbon anfani re ko je ti won ninu deuteronomy ori 16 lati ese ikini deuteronomy ori 16 lati ese ikini iwo ma kiyesi osu abibo ki o si ma pa ajo ire koja mo si oluwa olorun re nitori pe le osu abibo le oluwa olorun re mu o lati ile egypt jade le oru eyi ni ase ti a pa fun won sugbon ohun to je ki a pa ase yi fun won ni pe ki ibokun ti o wa ni iru ajo ire koja be ki o le je ti won awon woyi ti o ye ko ye dara dara won be si ni pa mo sugbon ibokun ti o ye ki o je ti won ko je ti won ohun ta se nso eleyi ni wo pe ki awon anfani woyi ki won ki o ma ba re wa koja bi o ba wo chronicle keji ori ogbon lati ese iketa dilogun nitori opolopo le o wa ninu ijo eniyan na ti ko ya ara won simimo nitori na ni awon mo lefi se ntoju ati pa eran ire koja fun lukuluku eni ti o se alaimo lati ya simimo si olowa opolopo eniyan ani opolopo ninu ephraimu ati manase isakari ati sebuloni ko sa we ara won mo sibe won je ire koja na ki se gege bi ati ko e je ki o ye wa wi pe bi awon mo israeli won yi bi won ti le npa ajo ire koja mo awon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won nitori wi pe won pa mo ki se gege bi ati ko ninu iwe marko e ni ninu majemu titun ori 14 ese ikini si ikeji Marko ori 14 ese ikini si ikeji o so wi pe leyin ojo meji ni ajo ire koja ati ti aiwukara ati awon olori alofa ati awon akowe nwa ona bi won ibati fi etan mu ki won ki o se pa sugbon won wi pe ki se le ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon eniyan titi igba ti Jesu Kristi pe wa se aye yi ni awon mo Israeli ni won si npa ajo ire koja mo sugbon etan tabi agabagebe tabi iwa buburu ti o po ni o kun owo won eyi ni o je ki anfani ti o po yanturo ti iba de ba won ki o po won koja ohun ti a fi so yi ni wipe ki o ma se si enikeni ninu owa ti yo wa sihin lasan adura mi ni wipe gege bi o ti n gbo oro yi iye ti o wa ninu oro na yo je ti re iwosan ati ibukun ti o wa ninu oro na yo je ti re ati ri wipe awon omo israeli won yi bi o ti le je wipe a se ilana fun won eyi ti iba fun won ni anfani ati ibukun awon nkan wonyi ko je ti won nitori wipe won ko fiyesi awon afiyesi ti o po ti o ye ki o je ti won nitori be bi a se n soro olorun yi je ki o ye o wipe opolopo ti won wa sihin ni won ma n padanu ore ofe ati ibukun ti o ye ki o je ti won nitori wipe won ki peti sile lati gbo ati lati mo ohun ti olorun n beere lowo won nisinsin je ki a pada lo si exodu ori 12 lati ese ikini exodu ori 12 lati ese ikini oluwa si so fun mose ati aroni ni ile egypt pe kin to tesiwaju je kin so eleyi fun o we pe nigbakugba ti o ba ri ninu oro olorun we pe oluwa si so pe yala o n ba mose soro tabi o n ba aroni soro tabi elijah tabi elisha ni o n ba soro tabi dafidi tabi danieli tabi enikeni bi o ba ti n ri wipe oluwa si so pe.

lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló yẹ kí o san ṣòkòtò rẹ tàbí kí o sún araki nítorí wípé ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run bá sọ yóò ṣe iyebíye fún wa bí a bá kọ́gbọ́n tí a sì tẹ̀lé ohun tí ó ń sọ. Níhìn-ín ni a rí wípé èyí kì í ṣe ọ̀rọ̀ Mose tàbí ọ̀rọ̀ ti Aaroni tàbí ọ̀rọ̀ láti ẹnu ẹnikẹ́ni. Ó ń sọ wípé èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa sí Mose, sí Aaroni, sí àwọn ọmọ Israeli àti sí ọlọ́ni pẹ̀lú. Ní àkókò yìí wọ́n wà nínú ilẹ̀ Egypt. Èyí ni a fi sọ wípé Olúwa sì sọ fún Mose àti Aaroni ní ilẹ̀ Egypt pé kí ni ìtumọ̀ èyí já sí. Nígbà tí a sọ wípé wọ́n wà ní ilẹ̀ Egypt, èyí sọ wípé wọ́n wà nínú ìsìnrú, wọ́n wà nínú ìpọ́njú. Lásìkò tí wọ́n wà nínú ìpọ́njú ni Olúwa bá Mose sọ̀rọ̀ wípé kí wọn kí ó lọ bá àwọn ọmọ Israeli láti bá wọn sọ̀rọ̀, láti jẹ́ kí wọn kí ó mọ ọ̀nà tí wọ́n lè kúrò nínú ìsìnrú. Ohun tó máa ń ṣe wá láàánú ni wípé àwọn ẹlòmíràn nígbà tí wọ́n bá wà ní ilẹ̀ Egypt nínú ìpọ́njú, nínú wàyà ẹ̀jà ńlá pẹ̀lú èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀, bí a bá ń sọ̀rọ̀ Olúwa fún wọn, bí a bá ń jẹ́ kí ó tó wọn létí ohun tí yóò gbà wọ́n là kúrò nínú ipò òṣì tàbí inú ìpọ́njú tí wọ́n wà, wọ́n a máa sọ wípé àwọn kò ráyè láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nítorí wípé ìpọ́njú wà lára wọn tàbí ní ìdílé wọn. Rántí wípé nígbà tí àwọn wọ̀nyí wà ní ilẹ̀ Egypt nínú ìpọ́njú ńlá ni Ọlọ́run sọ fún Mose àti Aaroni láti lọ sọ fún wọn ọ̀rọ̀ ìgbàlà, ọ̀rọ̀ tí yóò mú wọn kúrò ní ilẹ̀ Egypt. Jẹ́ kí o tún yọ wípé bí a bá ń sọ nípa ilẹ̀ Egypt, ó jẹ́ ilẹ̀ tí ó kún fún ìbọ̀rìṣà. Ní ìgbésí ayé tí wọ́n wà yìí, tí wọ́n sì wà nínú ìsìnrú àti ìpọ́njú àti nínú àyíká wọn tí wọ́n ní àwọn abọ̀rìṣà, nígbà náà ni Olúwa bá wọn sọ̀rọ̀. Ó rán Mose àti Aaroni sí wọn, ó ṣeéṣe wípé ìdílé tí ó ti jáde, àwọn tí ó wà ní àyíká rẹ, ó ṣeéṣe wípé kí wọn kí ó jẹ́ abọ̀rìṣà. Ní ìgbà tí o sì wà ní irú ipò bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ránṣẹ́ sí ọ wípé kí o gbọ́ ọ̀rọ̀ ìdáǹdè, ọ̀rọ̀ ìgbàlà, ọ̀rọ̀ tí ń túni sílẹ̀, ọ̀rọ̀ tí ń ṣàánú fúnni, ọ̀rọ̀ tí wo ní sàn. Olúwa sì sọ fún Mose àti Aaroni ní ilẹ̀ Egypt, ó ṣeéṣe wípé ìwọ náà pàápàá wà ní ilẹ̀ Egypt, ó jẹ́ bí ẹrú fún èṣù, fún àwọn ẹmẹ̀wà tàbí àwọn ọmọ ogun rẹ̀, tàbí àìsàn ni ó fi ilé rẹ̀ ṣe ibùjókòó, tàbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé àwọn alálòpàídà ilẹ̀ Egypt ni ó ń kó tì ọ́. Ní ipò yìí kan náà ni àwọn ọmọ Israeli wà tí Olúwa fi ránṣẹ́ sí wọn. Bí o bá wà nínú ìpọ́njú tàbí àwọn alálòpàídà, àwọn ẹlẹ́bọlógun ayé yìí ni ó yí ọká, ni wọ́n rọgbà yí ọká tí wọn kò jẹ́ kí ayé rẹ kí ó ní ojútùú. Ohun tí a ń sọ fún ọ ni wípé nígbà tí o bá tẹ́tí sílẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìdáǹdè yóò dé bá ọ, ìgbàlà yóò dé bá ọ, yóò sì tú ọ sílẹ̀ kúrò nínú ìdè tí ó wà. Olúwa sì sọ fún Mose àti Aaroni ní ilẹ̀ Egypt pé jẹ́ kí a béèrè lọ́wọ́ ara wa, bí àwọn Mose àti Aaroni bí wọ́n bá sọ wípé wọn kò ráyè fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí ni ìbàjẹ́ ìní wọn, kí ni ìbàjẹ́ ìní àwọn ọmọ Israeli ní àkókò yìí? Ohun tí a máa ń rí ni wípé àwọn púpọ̀ tí wọ́n wà ní àìríjẹ, àìrímu, àìnítọ́jú, àìnílé tán máa gbé, wọ́n máa ń sọ fún wa wípé àwọn kò ráyè nísinsìnyí fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àwọn kò ráyè nísinsìnyí fún ìsìn Ọlọ́run, àwọn kò ráyè nísinsìnyí fún àdúrà. Rántí wípé bí àwọn wọ̀nyí bá sọ wípé àwọn kò ráyè nípa àdúrà gbígbà, nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbígbọ́, nípa àti sin Ọlọ́run, wọn ìbá wà nínú òṣì àti ìpọ́njú wọn síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run wípé bí Ọlọ́run ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Mose ń gbọ́, bí Ọlọ́run ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Aaroni ń gbọ́. Mo ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ohunkóhun tí ó di wá létí, ohunkóhun tí kò ní jẹ́ kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní àgbọ́yé, kí Ọlọ́run kí ó bá wa mú o kúrò ní orúkọ Jésù. Ní ẹsẹ̀ ìkejì, oṣù yìí ni yóò jẹ́ àkọ́kà oṣù fún yín, òun ni yóò sì ṣe ìkíní oṣù ọdún fún yín. Àwọn yìí ti wà ní ilẹ̀ Egypt láti ìran dé ìran fún ọdún púpọ̀.
O da bi eni wipe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won. O da bi eni wipe ninu isinru won, ninu iya tabi iponju won, ninu awon edun ti won ti la koja, o da bi eni wipe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbesi aye lese ri. Nitori pe lai mo Jesu o ni iye. Lai mo Jesu o da bi eni wipe o wa ninu aye o n fi akoko sofo. Ni akoko iti Olorun fe se ilana igbala won, ilana idasile ati idande won, ni Olorun so fun wi pe ni osu yi gan ti a o da won sile, ti a o gba won la, ni yo je akoka osu fun won, ati ni osu ni yo je osu ikini fun won. Ni ojo ti o ba ba Jesu pade, ni ojo na ni iye ainipekun, igbesi aye tooto, igbesi aye rere, igbesi aye to sanfani yo de ba igbesi aye re. Ni akoko na ni Olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli, eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba si kereju iwon odo agutan na lo, ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re, ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni won ijere, ni ki esiro odo agutan na ailaboko, ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan, eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore, eyin o fi pamo titi di ijo kerinla osu na, gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale, won o mu ninu eje na, won o se fito ara opo eha mejeji ati sara aterigba ile won ni, ninu eyi ti won o je, won o si je eran na ti a fi na sunle oru na ati akara ewo ewebe kikoro ni ki ni won o fi je. Eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a n pe ni ajo irekoja. Ohun ti a so fun ni wipe idajo nbo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt, ki idajo yi ki o le re won koja, ki awon iponju la won yi ki o le re awon omo Israeli koja, ohun ni a so fun wipe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade. Odo agutan yi lati je alaileri, o ni lati je eyi ti o mo, o ni lati je eyi ti o se iteogba ni waju Oluwa. A se so fun won wipe won o pa odo agutan na, pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto, leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na, a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won. Ni won yi ni bi won ba se be, eyi o je ki o mo da won loju wipe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja, wipe apanirun yi koni de odo won. Wo ese ikokanlelogun titi de iketalelogun, o ni nigba na ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli, o si wi fun won pe e jade lo yin mo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin, ki e se pa ire koja na, eyin o si mu idi ewe hisopo, e o te bo eje ti o wa ninu awo koto, e o fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo eha mejeji. Enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro, nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt, nigbati o ba si ri eje lara aterigba ati lara opo eha mejeji, Oluwa yo si re koja enu ona na, ki yo si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin. Eyi ni ileri ti a fun won, wipe nigbati apanirun ba ri eje na,
ki o je ki o le wole lati pa won run lati da won lejo ki o je ki o le wole lati se won lose bayi ni awon mo Israel se eyi ni o fun oni igbala kikun ti o si je ki won ki o bo lowo apanirun ti o la ile Egypt koja awon mo Israel ati opo awon elesin loni ni o padanu ibukun olorun nitori pe won ko se afiyesi gbogbo ohun ti olorun pa lase fun won ki ibukun won yi ki o le je ti won e je ke awo ni fini fini awon ohun mefa ti a le ri keko ninu re awon afiyesi ti a ko gbodo gboju poda ikini ni wi pe a o pa odo agutan eyi ni o je fun igbala won ranti wi pe bi odo agutan ti le je alai laba won alai le ri bi a ko ba pa odo agutan na apanirun yo wole to won lo bi ki ba se nitori iku odo agutan na awon won yi iba ku patapata sinu awon isiro ati iponju ti won wa ni ile Egypt wo ni exodus le kan si exodus ori kejila lati ese ikefa eyin o se fi ipamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo ni yo se pa li asale ranti wi pe ni pipa odo agutan na ni yo mu ese won kuro ni yo mu asedede ati iponju won kuro eyi ni an toka si Jesu wi pe odo agutan na ti o je olugbala fun wa ti o je eni ti o da wa sile kuro ninu iponju oni Jesu Christi olowa wa wo lati Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo awon miran ma nso fun wi pe won gba Jesu gbo gege bi olukoni nla sugbon ranti ki se ikoni re nikan sosho le o fun ni igbala bi ki se wi pe iku re fun wa lori agbelebo awon miran ma nso wi pe won gba Jesu gege bi woli nla sugbon ki se iriran tabi isotele tabi iwasu ti Jesu Kristi se gege bi woli ni o fun wa ni igbala bi ki se nipa iku re ni ori igi agbelebo ti pe lasiko aye awon omo Israeli bi ki ba se wi pe apa odo agutan na won ki ba le ni igbala tabi idasile lowo apanirun ti o la ile Egypt koja wo ni Corinthi kini ori karun ese ikeje oni nitori na emu iwo kara ti jo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwo kara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi robo fun wa je ki o yo wi pe Jesu Kristi ni odo agutan yin toka si ati iku re fun wa ni ori igi agbelebo eje re ti atasile oun lo gba wa lowo ese to gba wa ninu aisan to gba lowo iponju to gba lowo inu ni bini lati odo esu to gba lowo wahala ti abakosi to si gba lowo idajo ayeraye ti nbo lori awon elese afiyesi keji ti o ye ki ani ni wi pe odo agutan yin ni lati wa ni alai labuko odo agutan ti a n so nipa re yi ni lati wa lai ni abuko kankan rara to pada si exodus ori kejila ese ikarun exodus ori kejila ese ikarun o ni ailabuko ni ki odo agutan yin ki o je akọ olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore ohun ti olorun be lowo omo Israel ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu iponju ti o wa ni ile Egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyi n toka si Jesu Christi nitori pe Jesu Christi ni eni na
ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye Christi lati ibere de opin o ri wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o ni odo agotan ti o ko fun wa odo agotan ti ko laboko eyi ni Heberu n toka si ni ori keje Heberu ori keje lati ese ikerin din logbon nitori pe iru olori alofa be le oye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbe gaju awon orun lo eyi ni eje Jesu Christi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wi pe eje yebiye yi ni a fi gba wahala kuro lowo idajo olorun ninu peteru kini ori kini ese ikokandinlogun peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agotan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Christi awon elomiran ma npekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati nu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailaba won aileri ailegan nitori be ni o fi je wi pe Jesu Christi ni kan soso oni odo agotan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo siranti pe nigbati akan Jesu Christi mo agbelebo a se yi ni akoko irekoja lasiko awon omo Israeli ranti ni eketa we pe apiyesi keta ti o ye ki ani wo Exodus ori kejila ese ikerin dini adota Exodus ori kejila ese ikerin dini adota ni ile kan le o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode so, kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agotan ti apa ni asiko igbesi aye omo Israeli nipa ise yi tun je pe won ni igbala won ni idande asigba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara Egypt ni akoko na aso we pe odo agotan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ke a wo Johanu ori ikokandinlogun ese ketalelogbon sugbon nigbati won de odo Jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerindinlogoji nkan won yi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wi pe Jesu Christi ni odo agotan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon won yi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mo wa kuro ninu okunkun tabi awon kan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi ko to bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agotan na sugbon yi ko to ikeji o pe odo agotan na lati je alailaboko alaileri alailegan eyi ko to iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won
bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o ti le je wi pe ati pa odo agutan na bi o ti le je pe ati gba eje re si ibi kan bi o ti le je wi pe ati se awon nkan won yi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan won yi ba se pe patapata wo exodus ori kejila exodus ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo el si fi bo eje ti o wa ninu awo koto el fi el si fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje na lara aterigba ti lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wi pe ni toto ni Jesu Kristi ti ku ni toto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla ese ikeji din logbon ni a so wi pe nipa igbagbo le o da ase irekoja sile ati ibo won eje ki eni ti n pa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won nipa igbagbo le a da nkan won yi sile nipa igbagbo le a fi awon eje won yi kun aterigba ile ati opo mejeji ti o wa li enu ona nipa igbagbo ni won duro ninu ile nibi ti ami eje na wa nipa igbagbo ni won gbe gbogbo awon isise won yi ki olupanirun ki o ma ba wole to won lo eyi si ja si fun wa wi pe awa paapa ni won gba ti ati mo wi pe ati pa Jesu Kristi ati ta eje re sile o je ojuse wa lati ni igbagbo ninu eje na nitori nipa igbagbo yi ninu eje Jesu Kristi le a le fi ni igbala tabi idande tabi ipamo tabi iwosan je ki o yi o wi pe bi ki ba se wi pe o gbadura o je wa awon esere fun olorun o si so fun olorun wi pe o se olanu wi pe o ti je elese ti o boruju o si so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o bi ki ba se wi pe o se be apanirun yo wo ile re bi ki ba se wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi idajo aye raye yo to wa pelu sugbon bi o tin so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o logan ni eje yo we okan re mo ti a o mu ese re kuro ti igbagbo yi yo so di eniyan oto eni ti o ni igbala olorun ninu lokan ni ile re ikarun jije eran odo agutan na akoko ko si fun wa lati ka opolopo ibi ti o ye ki aka sugbon ran ti wi pe aso fun won wi pe won ni lati je eran ara odo agutan na wo exodus ori kejila exodus ori kejila ni ese ikejo won o si je eran na ti a fi ina sun le oru na ati akara aiwo ewebe kikoro ni ki won ki o fi je kini itumo yi wi pe won o je odo agutan na ranti pe odo agutan ja si Jesu Kristi o n toka si Jesu Kristi fun wa ki wa ni itumo wi pe won ni lati je odo agutan na wo Johanu ori kini lati ese ikini le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun
Olorun si li oro na ese ikerin la oro na li o di ara o si n ba wa gbe awo si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso ati lodo lati odo baba wa o kun fore ofe ati otito itumo wi pe ki a je odo agutan na ni wi pe oro ti o so fun wa awon alaye ti o se ni kikun fun wa wi pe ki a gba awon oro won yi sokan nitori pe o so ni ori kefa johanu ese keta le ni ogota ori kefa ti johanu ese keta le ni ogota emi ni nso ni di aye ara ko ni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni iyesi ni oro olorun ti an so fun wa lati enu jesu christi oro olorun ti o ranse si wa onu ye ki agba si okan wa eyi ni o n toka si wi pe bi ati wa labe ami eje jesu christi nipa igbagbo be ni an lati fi odiwon aye wa si oro olorun be ni an lati fi oro olorun se odiwon igbesi aye wa o n so fun wi pe oro na ti emi so fun yin iyi ni o ni emi si ni pelu ikefa ni wi pe won ni lati je akara aiwo pelu re gbogbo yi ni ati ka fun wa ni exodo ori kejela a si ti ka fun wa ninu korinti kini ori karun korinti kini ori karun lati ese ikeje si ikejo lati je akara aiwo korinti kini ori karun lati ese ikeje nitori na e mu iwokara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwokara nitori ti ati fi ire koja wa ani Kristi robo fun wa nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwokara atijo be ni ki se pelu iwokara aran kan ati iwa buburu bi ko se pelu aiwokara ododo ati otito opolopo ni won ma nlo si lesin ti won ma so wi pe won gbagbo ninu eje Jesu sugbon iwa buburu eti an pe ni iwokara atijo o wa ni igbese aye won aran kan tabi ki a ma huwa ti ko ba bibeli ti ko ba ro olorun mo eyi si wa ni igbese aye won sugbon an so fun wi pe bi a ba fe je anfani ti a si fe ni ibukun ti o wa ninu ire koja ti a n ko nipa re loni wi pe a ni lati je eni ti o ko ese sile wi pe aiwokara aran kan iwa boboro agbere panṣaga ole ofofo oju kokoro awon nkan wonyi ko gbodo si ni igbesi aye wa bi a ba ti se awon afiyesi wonyi ki wa ni awon anfani ati ibukun ti o wa lori wa bi a ba wa labe eje odo agutan ni kiakia je ki a wo exodo ori kejila lekan si lati ese iketala oni eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba si ri eje na nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati emi ba ri ise ododo ara eni o ni nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati mo ba ri ise anu ti o nse fun awon alagbe o ni nigbati mo ba ri eje na ko so ti omi adura tabi abela o ni nigbati mo ba ri eje na ko so nipa aso funfun nigbati mo ba ri eje na ko so nipa ki a je elese lasan o ni nigbati mo ba ri wi pe oni igbagbo ninu eje Jesu Kristi ti a ta sile nigbati emi ba si ri eje na emi o re yin koja iyonu tabi iponju tabi idamu ti o wa lori awon ti o wa ninu aye iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt eni ti ko ba si labe abo eje Jesu o dabi eni ti o n gbe ile kan ile ti ko ni ilekun ile ti ko ni ferese ile ti ko ni orule kini a ti mo
iru eni be si iru eni be yo wa ninu ewu popo ikini ewu ole nitori we pe ko si ilekun ko si ferese nitori be yo rorun fun ole lati wole o je mo we pe bi o ba si labe eje Jesu Christi ole tabi apanirun ni ita pe ni satani yo le wole yo si le ma se gudugudu meje ni igbese aye re yo ma da olamu yo ma pon oloju nitori pe o ko si labe orule tabi labe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi o je bi eni tin gbe ile ti ko ni ilekun ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule iru eni be ti o gbe iru ile be awon eran ko buburu gege bi ejo won le wole won si le se olose iru eni ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ejo lai lai ni iyi ni esu yo ma wole ni igba gbogbo pelu awon emi esu yo ma wole bi a ba ri eni ti o gbe ile ti ko ni orule eye yo ma fi ibe se bogbe awon aparo tabi awon eye miran yo ma yagbe si iru ile be bi o ba wo ayika re opolopo ni o wa ti won gbe ile ti ko ni abo ile to ko ni orule ile ti ko ni ferese ti o je wi pe awon eye awon eye oju orun yi ni an fi we awon emi okunkun ni won joba ni won gbe iru ile be nipa ariwo won nipa jamba ti won se fun iru eni be awon won yi njiya lopo lopo kini ki a so nipa bi ojo ba nro bi iji ba nja fun eni ti o gbe ile ti ko ni orule tabi ti ko ni ferese ati ilekun ajakale arun popo lo wa lori awon ti won ko mo Jesu awon ti won ko si labe eje odo agutan na nitori wi pe ojo idajo olorun ojo ajakale arun iji aisan onja ni ile iru eni be bi arabasan ti o ngbe ile ti ko ni ilekun bi arabasan bi ti o gbe ile ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule o mo wi pe iku ojiji ko jina si iru eni be opolopo awon ti o wa ninu aye ni won fi ara won si abe iku ojiji nitori wi pe ko si eje Jesu ti o bo won ko si eje Jesu ti o dabi orule fun won nitori be kia ni o ye ki enikokan wa ti a ko ti si ni abe abo eje Jesu ki a sa wa si ibi ti anu ki a je ki eje Jesu ki o bo wa ki a je ki eje Jesu ki o pa wa mo nitori wipe eni ti ko ba si ni abe abo eje Jesu o fi ara re sinu ewu ati iru ese ti o nse iru awon eniyan be ko lonka eje ki a wo Dafidi orin Dafidi ori kejidini ogorin orin Dafidi ori kejidini ogorin ki a wo nkan ti o sele si awon eniyan woyi ni ese ikokan dini aadota o mu ki koro ibinu re wa sori wa si won lara irunu ikanu iponju nipa riran angeli ibi sinu won eyi so nipa awon omo Israeli eyi so nipa awon omo Egypt se gafa fun mi awon ti ko si labe eje odo agutan na so wi pe ohun ti o je ipin won ni irunu ibinu gbogbona olorun ikanu ati iponju popo nitori be je ki eyi ki o je ki o sare wa sabe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki dande ipamo igbala olorun ki o le je ti re ikeji ni wi pe awon won yi ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje odo agutan na won bo si idajo idajo ninu aye yi eyi ni ipa ikini eyi ni ilepa ikini ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti nbo bi o ba wo exodus so fun wa ninu ori keji lati ati kale kan o so wi pe idajo yi o ba awon omo Egypt wi pe a o pa akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je ti re bi a se le bo lowo idajo Olorun ni pe ki a gba Jesu Christi gbo
ki a ba le bo lowo ibinu olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wipe nkan o tora won ni igbese aye won erede eyi ni wipe idaje olorun ti aye esinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idaje aye raye ni o je ipin won pelu iketa a fi yato si aarin awon omo israeli ati ti egypt nipa wipe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki yato ki o wa laarin igbese aye ti re ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le nini wipe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje jesu christi nipa be ni awon nkan tin sele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu exodo rike edogun ese ikerin din logbon o si wipe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o to li oju re iwo ti iwo ba peti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara Egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapa ko ba fe ma jiya bi iwo paapa ko ba fe ni iponju bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ikerin iwosan je ti awon omo Israeli won yi nitori we pe won wa labe eje odo agutan na ninu orin Dafidi lekan si orin Dafidi ori karun dini adofa orin Dafidi ori karun dini adofa arun le ni ogorun ese iketa din logoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o seseese fun ogunlogo awon eniyan won yi egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje Jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o seese ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje Jesu Christi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni wepe a o gba o lowo iparun wipe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa a o fi yato si arin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisiya o to olorun lo a o so fun olorun wipe agbagbo wipe fun wa ni Jesu Kristi ko wipe Jesu Kristi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta eje re sile nitori ti wa ati wipe agbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje na ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe Jesu Kristi nikan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re nikan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re nikan soso ni o le fun wa ni igbala eje re nikan soso ni o le fun wa ni idande so fun olorun awon iwukara ti o wa ni igbese aye re mo kuro ese ti o wa ni igbese aye re aran kan ti o wa ni igbese aye re oju kokoro ti o wa ni igbese aye re agbere tabi panṣaga ti o wa ni igbese aye re awo ohun aito ti o wa ni igbese aye re bi o ba ti n je o ti o ti n kan won sile be ni o mu iwukara kuro ni igbese aye re ti o si so fun olorun wipe o gbagbo wipe ata eje Jesu Kristi sile fun o ata eje Jesu Kristi sile fun o ata eje Jesu Kristi sile fun o
gbagbo ninu eje na gbagbo ninu eje na ki o ba le bo lowo idajo ninu aye yi ki o ba le bo lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o ki o ba le bo lowo idajo aye raye ki o ba le bo lowo apanirun tin ka kiri aye lode oni ki yato ki o ba le wa laarin iwo ati awon ti o wa ninu aye gbagbo ninu eje na ti atasile fun o gbagbo ninu eje na ti atasile fun o bi o ba ni aisan ni ago ara re eje yi kan na ti atasile ni yo wo san sugbon ranti wi pe bi ese ba nbe li owo re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re bi ise buburu iwa buburu irinkurin ifekufe ba wa ni igbese aye re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re ṣùgbọ́n bí o bá kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ bí o bá kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ bí o bá ké pe olúwa bí o bá fi ìgbàgbọ́ rọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ti ata sílẹ̀ fún ọ ìgbàlà kíkún yóò jẹ́ tirẹ̀ a ó darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́ a ó gba ọkàn rẹ là ó di àtúnbí gẹ́rẹ́ tí o bá ti di àtúnbí ni ìdájọ́ ayérayé kúrò lórí rẹ àti ìdájọ́ fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti dá àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú yóò kúrò ọlọ́run yóò máa tọ́jú rẹ bí apanirun ti ń kọjá ní ìgboro bí agbẹ̀sán ẹ̀jẹ̀ ti ń kọjá ní àyíká rẹ bẹ́ẹ̀ni yóò máa rí ọ kọjá nítorí wípé o wà lábẹ́ ààbò ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì bí àìsàn bá wà ní àgọ́ ara rẹ àìsàn ká àìsàn yóò wù kó jẹ́ bí o bá gbẹ́kẹ̀lé agbára tí ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ó ní nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà èmi ò rí yín kọjá àìsàn yóò re ọkọ̀ já bí a bá rí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì lé ọkàn rẹ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ìpọ́njú yóò re ọkọ̀ já wàhálà ayé yìí yóò re ọkọ̀ já ìsìnrú lábẹ́ agbára sàtánì yóò re ọkọ̀ já nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà èmi ò rí yín kọjá

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran. E o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo. Ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe wi pe ni asale yi bi aba tin daruko Jesu bi aba tin gbekele loruko Jesu bi aba tin gbadura loruko Jesu bi aba tin fi eyin ti eyin Olorun alaaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin.

Akoko to lati ba ise iyanu. Akoko to lati ri iwosan. Akoko to ki a tu osile. Akoko to fun afoju lati riran. Akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin. Akoko to fun awon to nsinwi lati gba itusile, lati gba iwosan. Akoko to fun awon emi wa pa ami awon emi isinwi lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re. Akoko to, akoko to, akoko to fun yin ojo pipe lati wale. Akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora. Akoko to fun ise iyanu lati te o lowo. Akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada. Akoko to fun awon agan lati bimo. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa ni to si re. Bi o ti nke pe o gbo lese kese loju kana logan yo se ise iyanu ni igbese aye re. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nihin lati tu o sile, lati mo larada, lati mo ke isoro inu aye re, lati mu kuro. So fun esu wo pe o to ge. So fun aye wo pe o to ge. So fun ti o pon loju wo pe o to ge. Ojo idande, ojo iwosan, ojo itunisile, ojo ise iyanu ti de folukuluku wa.

0: Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wi pe ami itumo re ni wi pe be ni ki o ri bi abati so wi pe ifoju pora ami je wi pe be ni ki ori bi abati so wi pe ki ayaro ki o dide bi abati so wi pe ami tumo si wi pe be ni ki ori bi aban so fun iwo agan wi pe ki o di olomo ami je wi pe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wi pe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo won so wi pe ibukun Olorun ki o je tire iwosan Olorun ki o je tire itunse Olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so to soro fun lati se ati igbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi abale igbagbo on gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si inu egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti ibaje oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisisiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro nikun ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu awon ti aye de loko awon ti aye so lota a nbebe nisinsin wi pe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisese wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to n ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisese ye jade loruko Jesu awon ti o je wi pe won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elizabeth eyin olorun ti e se fun sarah an bebe fun won nisisi wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisi bi a ti gbagbo pelu won nisisi yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni wo yi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade ni hin e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe koni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara lati ori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisiyi agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisi wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun o wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisi wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se le oruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logan ni seju aya nisisi loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisi wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wipe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisi loruko jesu bi yin ati nlaju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi a ti n laju wa nisisi ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristu oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu ti de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si ti n se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu
1: Thank you.

25 ni o je olu eni ton dari idapo ju ole ki eni ti an dari re yi ki o je bi omo 70 odun e ti eni ton dari idapo ju le ba fi ma bo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni ton pe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ki awa ti aje omode o ye ki a ni ibowo iteriba ki a ni irele fun awon agba nitori be e je ki a mu awon kan won ibo sipo ni arin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isimi a wa inu iwe mimo a si nfe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi baba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori a kan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o nfi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa papa aje eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye kin kunkun ka fun o lati ese ikini nitori o se pataki popo ese ikerin la nlo sugbon je kin ka lati ese ikini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba ti le se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede yi ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma ba ni lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se nsoro agan oro lile si oko re o ma nje ohun to ma nse ni laanu we pe arabirin se nsoro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o nse aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba n wo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti run didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti a n so nihin eyin obinrin e teti sile igba miran o se se ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wepe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wepe eyi ni yo munu oko dun nito oto ni oko fe ki o je ni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je ni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele wepe yo ma so ninu okan re wepe o morun di looto sugbon iwa o da nito oto ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wo ese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o fara sile okan ninu oso aidibaje ti emi irele

ipa keta ninu eko wa ailaba won ati iwa bi olorun kini adura ti aposteli ti o ngba fun awon oluka episteli ti o koranse si won wo oni ki o mu yin pe inu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma si se ki o ma sise ohun ti se itewogba ninu re ninu wa ninu wa ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi ohun kan ni o je ki o ye wa wi pe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa isodi mimo nipa isodotun nipa wi pe ki a se eni pe ati nipa wi pe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun just no lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin we pe ki ohun yi ki o le sese ni Paul fi gbadura we pe ki Olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti a n pe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti adamu nigba ti o wa ninu ogba ideni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri olorun loju koju o n so pepe o salaye ohun to n so fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo o nigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa si aladogbo ni ise wa si ara ile wa ni ise wa si oko tabi si aya ise wa si enikeni yo je ise rere ikeji lati se ife re ohun ti a n pe ni pepe niyi wipe a mo ife olorun iwo ko gbodo jale iyi ni ife olorun iwo ko gbodo soju kokoro iyi ni ife olorun iwo ko gbodo se ohunkohun ti o lodi si oro olorun eyi ni ife olorun lati se ife re awon wo ni a n pe ni pepe ikini awon ti o ni ise rere gbogbo ikeji awon ti n se ife re ni igba gbogbo iketa lati ma se ohun ti se itewogba niwaju re niwon bi olorun ti fun ale ore ofe ti o ti se ise ore ofe ninu wa ti a si n se ohun ti o se itewogba niwaju re eyi ni a n pe ni pepe o ni a n se nipase Kristi eyi ki se wo pe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wipe a mo se o ni bi aba gbẹkẹle Olorun ti agba Jesu Christi bo ti eje re ti o wẹ wa nu o ni yo je nipa ti Jesu Christi o wa nso wo pe ise rere be ati pepe be ati ise to je te ogba be yo mu ogo wa fun Olorun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o sese ki a toka si awon kan ti Olorun ti se iru ise isodotun isodi mimo be ase pe be ninu igbese aye won ti o je wo pe awon paapa won ni afijo ohun ti a nso nipa re yi be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo eje ki a se bebele wa awon oba kini ori kejo ese ikokan le ni ogota 61 ori kejo ese ikokan le ni ogota nitori na eje ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon wonyi won je iwori fun eni ti o soro yi o ni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo o ni gege bi a ti se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose tin bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni a ri awon wonyi wo pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa paapa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu orin dafidi ori kan o le ogorun orin dafidi ori kan le ogorun ese ikeji ati ese iketa o nso fun a we pe emi o ma rin irin mi pelu ogbon li ona pipe nigba wo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe oni fe julo adupe lowo yin wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbesi aye wa adupe wi pe ojojumo ni an ri yin ba adupe wi pe e ki sepo pada adupe wi pe e ko yi pada adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijolo oto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa e gba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin we pe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe we pe oro yi yo se wa lanfani an bebe we pe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe we pe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa a bebe we pe bi e tin ba soro a ko ni je ki ohun kohun ki o di wa lowo wi pe a o fiti si oro na a o duro lori oro na a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba eje ki a wo Samueli keji ori keji le logun ese ikerindinlogbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro Olorun ti a nfe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo Olorun wa aye ti a ngbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun nitori lati gba ti Adamu ti subu lati igba ti eniyan ti subu ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wi pe a ni ohun kan ti a le gbekele tabi a ni ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wi pe Olorun fi anu re han fun wa bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo we pe bi ko ba si anu Olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba Olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia lai si anu Olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wi pe agba aanu Olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi eni kokan ko le sese wi pe ki agbadun onkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wi pe an fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wipe anpe anuba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wipe anpe anuba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wipe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wipe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile dara dara wepe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o nduro ki a ba le ronu poada ati wepe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba agbo o ti an so ni wepe lai si wepe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wepe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iye biye ti jesu christi ti o se lori ge agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu poada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika orikeje ese ikeji dinlogun ati ese ikokandinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese wa je wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo o ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma nlota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma nguyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okota nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wipe ibanuje dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbese aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si ilorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wipe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je omo ni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wipe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na ti o je wipe ibamasi igbadun iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si ohun kan ti o le fun ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wi pe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun oni iba fa olo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbo oni tani olorun bi iwo ti on dari ase dedeji ti on re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o nso fun wa pe anu olorun on lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti yi pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wi pe bi a ba so okuta tabi olon olon lanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o man lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wi pe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni se tori wi pe a fi opolopo ni wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun ni kan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki o ko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati awa je elese nigbati a je odaran nigbati a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ko fun wa wo efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ku nitori irekoja wa o so wa di aye pelu christi ore ofe le ati fi gba yin la sari nihi bi a ti n daruko anu be ni a n daruko ore ofe nitori wipe won ma n lo dogbadogba won ma n lo lese egbeji ni ibikan naa ni anu olorun ati ore ofe olorun o ni o je oloro le anu o je oloro le anu ele o fi ma n le se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe o je oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wi pe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wi pe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be o ni o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye
2: pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so pon nipa anu Olorun wi pe anu Olorun lo fun ani idariji anu Olorun lo fun ani igbala anu Olorun lo fi ore ofe Olorun lo fi fun wa anu Olorun lo ko ruko wa si iwe iye Olorun anu Olorun lo so ota Olorun di omo Olorun anu Olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu Olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti aso mo wa Olorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi ati kepe Olorun anu Olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o re ti we pe nigbati o ba je eni to ni iwontunwonsin tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wi pe nigba na yo sese fun Olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wi pe a je olododo igbala ki wa nitori wi pe a je omoluabi oni nigbati awa je elese Christi ku fun wa nigbati awa je ota Olorun a fi ife Olorun han wa ni ti wi pe Christi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe Olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun Olorun wi pe o simi le anu Olorun o nfe anu Olorun o nfe igbala Olorun wo epistle ti Paul apostle si Titu Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun Olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso oni nitori iseun Olorun olugbala wa o tun so oni nitori ife re oni ki ise nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala koye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wi pe lararo nigba ti awon si wa ni kekere ni baba no man lago ton man pe won jo ton man ka bibeli ton man gbadura won ro wi pe nitori adura gbegba won won ro wi pe nitori ohun ti won se won ro wi pe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a man so wi pe ohun o se bi seni kankan ri wi pe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke teni keni ma dara wi pe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wi pe ohun je ni titu ohun je ni jeje won ma ro wi pe nitori be ni a o se gba won la a nso fun wi pe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma nso wi pe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi eni keni ti le se won awon ma nlo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe o ma fun won lowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won sita ero okan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi Olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro Olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wipe okan ese ni la n gbe kakiri eni ti ko mo Olorun eni ti ko gba Olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o n gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wi pe anfun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wi pe igba gbogbo lo ma n lo sori oke lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma jalankato nipa ti ise owo won won ma ro we pe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo we pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe je Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese ikarun yi le kan si oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mu ese bi eni momi anje ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe oni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lọlọrun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi ati sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa wa sile nitori be bi o ba ni igbala no ti wi pe anu olorun ni o gba ola abi bi o ba ti ni igbala ki o mo we pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun we pe gba to je anu olorun le a fi gba wala anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni oni eni ti o tun wa bi awon elomiran o ma npa wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko oro olorun o ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a si so fun ni wi pe a ko le se alai tun yi bi wipe bi ki ba se pe atun eniyan bi on ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi ababe lo won wipe iwa su ta gbo oro olorun ti a gbo bawo la se risi ani gbogbo e o ti ede ye ohun wipe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wipe oruko Jesu iro e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon eyi to tun won gbo nihin wi pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi on lo so on la ton so fun anihin o ni olubukun le olorun baba Jesu Kristi oluwa wa wo to so ko se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa jinde Jesu Kristi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboroju awo somodo o ni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti to je agbon magbe ti latodo olorun to je pe an gbon ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o fin gba eni kokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wipe enikeni ti o ba ke pe roko lowa ni a ogbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ke amo wipe anu olorun duro de eni kokan wa anu olorun ti a fin gba nila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de eni kokan wa sugbon ni soro wipe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo nbere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo nbe lowo wa ye ki a wo mika ori kefa ese kejo mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti oluwa nbere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu olorun re oni ohun ti an fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro olorun ni wo pe gba ti a wa paapa ti a ti mo nipa anu olorun gba ti a wa paapa ti a ti ni idariji ese nitori anu olorun gba ti a wa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu olorun oni ohun kan loko fun wa we pe ki a wa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran we pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so we pe bi a ba fi anu han o je we pe a fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi ba lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni gbese igbese yi po to be ge ti o je wi pe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omo lu abi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni lorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe ah se soro fun mi ma san owo fun o owo na okunkun niye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wepe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wepe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu n so fun ani yin ni wepe bi a ti ri anu gba lati odo olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye lorun ti a ti so awa ota olorun ti a so wa di ore olorun ti a so wa di omo olorun wipe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wipe gba ta ba se be ni a fi han wipe a ni okan imore je ki n ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi tin be le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be o ti olorun bi lowo wa ni we pe ke agba awon iliri o ngbo we pe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni tin gboran si oro olorun ke a fo ke a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ke a se aanu ki lo nreti lowo re ati lowo mi ki abale je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han we pe awa paapa a je alaanu ranti we pe ipile we pe an saanu ni pe awa paapa ati re anugba lati odo olorun wa ati dari ese waji wa ati koruko wa si iwe yi lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun o wa je ojuse ti wa nisinsin yi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luko ori kefa ese ikerin din logoji nje ke yin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki agba emi olorun laye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe odele na sugbon bi baba re bo sese si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se sanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkan kan won ma n so wi pe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wi pe boya won ti wa ni adari ni abe elede geesi elede oyinbo tele eni ti o wa ni elede geesi ti a n so yi nitori wi pe se amo a n dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo ri lodo adari temi tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugbon bi baba wa ti n be le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba n so nipa ti igbeyawo won ma beere ibeere lowo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fi ni koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wipe o to ge eto se ni eta jo gbe papo ni wepe o ti to mo ti mo eko oro olorun wepe mi o le fe yawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fi ni le se anu fun omo oni idaun ni wepe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa tin be le orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wepe gba ti a ti je elese tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa paapa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o se se omo je janduko eniyan omo je ole omo je bi onikupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o se se ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do ba le pe baba e dariji mi o je se be mo baba so we pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun le be mi kin gbebe iya kunle ani eje adariji eje kan yi ki ati etun ki atun wo owo e aso ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni eje adariji omode yi o so wi pe sun ti fe ronu pada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ke amo wepe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ke awa na ke ani sugbon je kin so nkan miran fun o nigba ti a omo ona igbala onigbagbo to sese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to sese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe jesu christ ngbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan woyi ki o se gbe iru eni be o fe ki awon eniyan woyi ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuku ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi abape wo pe arakunrin lati igba te tin wa si ilesi o ye ki e le ba wa dari idapo ju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba te tin wa si ilesi o ye ki e le di okan ninu awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lohun oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa su ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi no ma nwa si ibi atiraja bi abaje eni ti o le anu bi abaje eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki on kun ki o di wa lowo lati so oro igbala fun awon elomiran wose iketa din logoji e ma se dan ile ejo a ki yo se dan ile ejo e ma se dan ile bi a ki yo se dan ile bi e dariji a o se dariji yin o n so nihin o ni ki a ma se dan ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedu won ti so pe lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade ojule oni o je bi oga ni ibi ekun wa lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dani ile ejo oni bi aba ti ngbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ki a ma se dani ile ejo ki a ma ba da awa na ile ejo o sese ki o je wi pe ninu ekun ni a ti ro pe nkan kan sele laarin enikan si enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be sin dajo gba ta ba de gba ta ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bo de ki wa ohun a gan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi a ba ti so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu ta ti a ba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe ah won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti an dalejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ke ma ba da wa papa lejo a o ni dani lebi ke ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihinrere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihinrere o ye ki a le so fun wi pe ah igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihinrere sugbon awa ti a ro pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti nsoro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le se on to da ko da be ke a ma se ma dani lejo ke a ma se ma dani lebi o wa nso pe ki a dariji ke a ba le dariji o oni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba si wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe eru pe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbon o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabinrin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe anjale eyi o so wi pe atun lo muti eyi o so wi pe atun lo nsagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe oni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo so ye yin mo ni so ye yin aha nigba ti a mo wi pe a le se ara wa oni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa papa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerindinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti ase ni jamba je wo lati ese ikerindinlogoji ninu awon meteta won yi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni Jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege Jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa papa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a n da loro ki a ri wi pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wi pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini ojurere atokewa.

Ezekieli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je eni ti okan re te eni to mu soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki so nbuburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli bi aye ko to ki se pe ki a ma ka aka sori bibeli opolopo elese lo wa ni gboro to je wi pe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro pe ah wo pe ati ba eni olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wi pe bi a ba ni igbala a o je alaanu a o je eni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wi pe opolopo ore iseyinfe olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo nbere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun orin dafidi ori 37 orin dafidi ori 37 lati ese ke 25 emi ti wa lewe emi si dagba emi ko ti ri ki ako olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe onje alaanu li ohun nigba gbogbo a ma winni a si ma bo si fun iru omo re ori nihin o ni alaanu li ohun nigba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu nigba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibi ise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo alaanu li ohun nigba gbogbo kini ibukun ti o wa fun iru eni be o nlo so fun ani ese ke 25 wi pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati wi pe ko ni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se oni ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati onkon to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki onkan ki o sele laarin iwo ati arabirin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re ko won si wahala aya re kini anfani ati ibukun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba n wa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma n lo se ogun won ma n lo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya awon wa se ni boya awon wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi weju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we wo pe awon eniyan o ma soju ere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni wo pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan wo pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti a ti ko ninu bibeli ti o se fi anu olorun pelu re o ni anu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese ikeji din logbon anu ati otito pa oba mo anu le a se fi n di ite re mu anu ati otito pa oba mo ya ba n so nipa ti oba o ye ki o ye wa wipe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa ni waju olorun ayato si eyi ni o ye ki a mo wipe oko ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ki a mo wipe oga ni ibi ise o je bi oba nibi ise re elomiran ma n so wipe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga nibi ise gba ti awon je oko ninu

mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abani deshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wipe oko awon wonyi won ko le tele Jesu Kristi mo je ka wo Marko ori kewa lati ese keta dilogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi le re we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi si fi ona han o so fun o tun ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo nti se Jesu wa so fun ijinle ife Olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba Olorun sugbon kilari nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun nigba na ni Jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li oku oku ohun kan li oku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba Olorun fun o elomirin a ma so wi pe Olorun kunkun mo okan mi wi pe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso Olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan soso to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo Olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba Orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lo n ti se ka gba Jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise Olorun ni ikan soso loku wi pe owo ibi oja ti o n wa o mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife Olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wi pe eyi le di mi lowo ijoba Olorun gbo Jesu Kristi feran re ife Jesu ni o je ko ki o so otito fun o ni ohun kan li oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le Orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti Jesu n so fun okunrin yi ni wi pe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo Olorun won ma ro wi pe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun kohun ti won fe laye tabi Lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi Simoni o le fe lati ra emi Olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba Olorun pelu owo re e ni Jesu fi so fun wi pe o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai l'Olorun egbe awon ti o n fi owo ropo Olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu ko danu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje o wo ijoba Olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo Jesu si wo yika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba Olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti Jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba Olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di Olorun won lati wo ijoba Olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele Olorun ti won ko gbekele Jesu ti won ko gbekele Kristi Messiah ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba Olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba Olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo si n pese on gbogbo fun mi mo si n fe ma te won Olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba Olorun

0: alájẹki òtítọ́ ni ẹ̀rí yìí nítorí náà bá wọn wí gidigidi kí wọn kí ó lè yè koro ní ìgbàgbọ́ kí wọn má ṣe fiyè sí ìtàn lásán ti àwọn júù àti òfin àwọn ènìyàn tí wọn yí padà kúrò nínú òtítọ́ ohun gbogbo ni ó mọ fún àwọn ẹni tí ó mọ ṣùgbọ́n fún àwọn tí a sọ di ẹlẹ́gbin àti àwọn aláìgbàgbọ́ kò sí ohun tí ó mọ ṣùgbọ́n àti inú àti ẹ̀rí ọkàn wọn ni a sọ di ẹ̀gbin wọn jẹ́wọ́ pé wọ́n mọ ọlọ́run ṣùgbọ́n nípa iṣẹ́ wọn ṣe é wọn jẹ́ ẹni ìríra àti aláìgbọràn àti ní ti iṣẹ́ rere gbogbo aláìníláárí.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Bísílẹ̀ ti Pọ́lù Apọ́stẹ́lì sí Títù orí ìkejì. Ṣùgbọ́n ìwọ máa sọ ohun tí ó yẹ sí ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro kí àwọn àgbà ọkùnrin jẹ́ ẹni ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, ẹni ọ̀wọ̀, aláìrè kọjá, ẹni tí ó yè kooro ní ìgbàgbọ́, ní ìfẹ́, ní sùúrù. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni kí àwọn àgbà obìnrin jẹ́ ẹni ọ̀wọ̀ ní ìwà, kí wọ́n má jẹ́ àsọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn tàbí ọ̀mùtí bí kò ṣe olùkọ́ni ní ohun rere. Kí wọn kí ó lè tó àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin láti fẹ́ràn àwọn ọkọ wọn láti fẹ́ràn àwọn ọmọ wọn láti jẹ́ aláìrè kọjá mímọ́ òṣìṣẹ́ nílé ẹni rere àwọn tí ń tẹríba fún àwọn ọkọ wọn kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí ó má ṣe di ìsọ̀rọ̀ òdì sí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni kí o gba àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin níyànjú láti jẹ́ aláìrè kọjá nínú ohun gbogbo máa fi ara rẹ hàn ní àpẹẹrẹ iṣẹ́ rere nínú ẹ̀kọ́ máa fi àìṣèbàjẹ́ hàn ìwà àgbà ọ̀rọ̀ tí ó yè kooro tí a kò lè dá lẹ́bi kí ojú kí ó ti ẹni tí ń ṣòdì ní àìní ohun búburú kan láti wí sí wa gba àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ níyànjú láti máa tẹríba fún àwọn olúwa wọn kí wọn kí ó máa ṣe ohun tí ó wù wọn nínú ohun gbogbo kí wọn kí ó má gbó wọn lóhùn kí wọn kí ó má ṣe ìrẹ́jẹ ṣùgbọ́n kí wọn kí ó máa fi ìwà òtítọ́ rere gbogbo hàn kí wọn kí ó lè máa ṣe ẹ̀kọ́ ọlọ́run olùgbàlà wa ní ọ̀ṣọ́ nínú ohun gbogbo nítorí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí mú ìgbàlà fún gbogbo ènìyàn wa ti farahàn ó ń kọ́ wa pé kí a sí àìwà bí ọlọ́run àti ìfẹ́kúfẹ́ ayé kí a sì máa wà lé àìrí kọjá ní òdodo àti ní ìwà bí ọlọ́run ní ayé ìsinsìnyí kí a máa wo ọ̀nà fún ìrètí tí ó ní ìbùkún àti ìfarahàn ògo ọlọ́run wa tí ó tóbi àti tí olùgbàlà wa Jésù Kristì ẹni tí ó fi ara rẹ̀ fún wa kí òun kí ó lè rà wá padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo kí ó sì lè wé àwọn ènìyàn kan mọ́ fún ara rẹ̀ fún ìní òun tìkara rẹ̀ àwọn onítara iṣẹ́ rere nǹkan wọ̀nyí ni kí ìwọ kí o máa sọ kí o sì máa gbani níyànjú kí o sì máa fi àṣẹ gbogbo báni wí má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó gàn ọ́. Epístẹ́lì ti Pọ́lù Apọ́stẹ́lì sí Títù orí ìkẹta. Máa rán wọn létí láti máa tẹríba fún àwọn ìjòyè àti fún àwọn aláṣẹ láti máa gbọ́ tiwọn àti láti máa múra sí iṣẹ́ rere gbogbo. Kí wọ́n má sọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni ní ibi, kí wọ́n má jẹ oníjà bí kò ṣe ẹni pẹ̀lẹ́, kí wọ́n máa fi ìwà tútù gbogbo hàn sí gbogbo ènìyàn. Nítorí àwa pẹ̀lú ti jẹ́ wèrè nígbà kan rí, aláìgbọràn, aṣáko, ẹni tí ń se onírúurú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ àti adùn ayé, a wà nínú àrankàn àti ìlara, a jẹ́ ẹni ìríra. A sì ń kórìíra àwọn ọmọ nìkejì wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣe wọn Ọlọ́run olùgbàlà wa àti ìfẹ́ rẹ̀ sí ènìyàn farahàn, kìí ṣe nípa iṣẹ́ tí àwa ṣe nínú òdodo ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ ni ó gbà wá là nípa ìwẹ̀nù àtúnbí àti ìsọdi titun ẹ̀mí mímọ́ tí ó dà sí wa lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ nípasẹ̀ Jésù Kristì olùgbàlà wa. Kí a lè dá wa láre nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, kí a sì lè sọ wá di àjògún gẹ́gẹ́ bí ìrètí ìyè àìnípẹ̀kun. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà, èmi sì ń fẹ́ kí ìwọ kí o tẹnumọ́ nǹkan wọ̀nyí gidigidi. Kí àwọn tí ó gba Ọlọ́run gbọ́ lè máa tọ́jú àti ṣe iṣẹ́ rere mú nǹkan wọ̀nyí dára wọ́n sì ṣe àǹfààní fún ènìyàn ṣùgbọ́n yà kúrò nínú ìbéèrè wèrè àti ìtàn ìran àti ìjiyàn àti ìjà nípa ti òfin nítorí pé aláìlérè àti asán ni wọ́n. Ẹni tí ó bá ṣe aládámọ̀ lẹ́yìn ìkìlọ̀ ìkíní àti ìkejì kọ́ kí o mọ̀ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti yapa ó sì ṣẹ̀ ó dá ara rẹ̀ lẹ́bi. Nígbà tí mo bá rán átémà sí ọ tàbí tí kíkù yára tọ̀mí wá ní Nikópólì nítorí ibẹ̀ ni mo ti pinnu láti lo àkókò òtútù pèsè dáradára fún Séènà amòfin àti Àpólò ní ọ̀nà àjò wọn kí ohunkóhun má ṣe kù wọ́n kù kí àwọn ènìyàn wa pẹ̀lú sì kọ́ láti máa ṣe iṣẹ́ rere fún ohun tí a kò lè ṣe aláìní kí wọn kí ó má bàjẹ́ aláìléso. Gbogbo àwọn tí ń bẹ lọ́dọ̀ mi kí ọ kí àwọn tí ó fẹ́ wa nínú ìgbàgbọ́ kí orí ọ̀fẹ́ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín àmì. Èyí ni òpin Epístẹ́lì ti Pọ́lù Apọ́stẹ́lì sí Títù.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olorun Alaanu ati won so waju yin nisisin yi lati gbo oro yin abebe wi pe ika owo yin fun ara yin yo ko awon oro won yi si wa le okan ni oruko Jesu anbe yin wi pe emi ti ma mu ni sun tabi ti ma mu ni togbe lasiko ti an ka oro Olorun ti MP ran orun han ni an bebe wi pe iru emi be e le won jade loruko Jesu e je ki oro yi bi atin gbo bi atin gba bi atin duro le lori bi atin fe lati se ki o mu yi pada otun wa si igbese aye olukuluko wa loruko Jesu adupe pe e ti gbo e la wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin e pa wa somo odo ara yin ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a shi bibeli wa si Matthew ori ketala. Matthew ori ketala. Ese ikeji dini ogoji. Oko le aye. Irugbin rere le awon omo ijoba. Epo si le awon eni boboroni. Irugbin rere le awon omo ijoba. Loni anfe soro nipa omo ijoba Olorun. Omo ijoba Olorun tabi ijoba Orun ikanna ni. Awon elomiran bi e ba nso nipa omo ijoba Orun tabi omo Olorun ki ye won. Won ma ro we pe bi abaje eni ti ati sami fun lati kekere. Bi abaje eni ti ati so ni oruko oruko Christiani, oruko awon onigbagbo tabi eni ti a ti ma mu lo si ile eko ojo isimi lati kekere tabi omo ti a ti ka bibeli fun lati kekere tabi bi a ba wa lati awon ti a ma npe ni agbo ile igbagbo to je wi pe loro kotokoto baba alago asiko gbo ajo pe a ka bibeli a ma ro pe nitori be a je omo Olorun ṣugbọn bibeli je ko ye wa eni ti se omo Olorun tabi eni ti ki se omo Olorun awon elomiran won ma nro wi pe omo luabi ati omo Olorun wi pe ikan na ni bi abari eni to rin jeje eni to soro jeje eni to lawo eni to ma saanu awon alagbe eni ti o dabi eni pe ki nikan jeun a ma pe awon elomiran lati pin ninu awon ohun ti o ni a ma ro we pe iru awon be won je omo Olorun tabi a ma ro we pe awon ti won lo si ile isin o seese ko je ile isin awon ti won ka bibeli tabi awon ti won ju bibeli sile ti won gbe nkan miran lowo ninu esin won tabi eni ti n gbadura eni ti n gbawe tabi eni to tile je wi pe o je osise ni awon eleya meya ijo a ma ro we pe iru awon eniyan be we pe won ti di omo Olorun ṣugbọn bibeli ni amona atoka lati je ki a mo we pe eni bayi ni a npe ni omo Olorun tabi eni bayi ni ki se omo Olorun ṣugbọn nibi ti mo ti ka fun o o so fun a wi pe awon kan wa ti a pe ni irugbin rere awon kan wa ti a ti so di rere nipa ori ofe ti a ti so di rere nipa iwenu mo eje Jesu Christi awon kan wa ti a ti yi won pada ti won ti di rere ti a ti mu nkan ti o je wi pe eda abinibi ti o je ki a hu iwa ti ko dara ti a ti mu kuro awon wonyi le a pe ni omo Orun omo ijoba Orun ki eko yi ki o le ye wa dara dara mo pin si ona meta ona kini omo Olorun awon wo ni bibeli pe ni omo Olorun ikeji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo wi pe bibeli fi ye wa wi pe awon kan wa ti won je omo ninu agbo ile igbagbo iketa ifaraji ati ifara eni rubo awon omo Olorun eni ti o ba je omo Olorun ni toto ki soro mo a ma ri ni igbese aye won a ma ri igboran won a ma ri ifa eni rubo won a ma ri ijoloto won ati ifarajin ti won ni ninu ijoba Olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi orin dafidi ori ketale ni 100 ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li omu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa nse iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be ba nso nipa ore ofe tin so wa di omo olorun lakoko o so fun wa wi pe ke a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo wi pe bi o ba je ni tin ka bibeli o mo wi pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe enikan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ke a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabo wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabo yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo olorun o wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni omu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju wo o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wi pe won jina sira won popo popo e je wi pe bi a ba mu nkan kan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu pe wa we pe je o je mo we pe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je we pe awon ese wonyi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi n je wo ese e je wi pe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon an so fun wi pe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese wonyi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja won e jina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma je wo ese a ki fi gbogbo ipade oju ile ki a fi ma je wo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma je wo ese ki lo de nitori wipe ati mu awon ese won yi ati mu jina si wa o wa so fun ani ese iketala oni bi baba ti se iyonu si awon omo bẹẹni oluwa nse iyonu si awon ti o beru re gba ti o ba gbo oro olorun a mu iberu wo inu okan re iberu olorun iberu idajo olorun bi olorun ba ti nso fun o wi pe ese o ma mu ijiya wa wi pe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo olorun o ri wi pe bi olorun ti nso fun o ti o nfi awon ese re han o bẹẹni iberu wo inu okan re iberu lo ma mu olo gbadura iberu lo ma so mu oke pe olorun wi pe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro olorun ma je ki awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je eni to beru be eni to n wariri niwaju Olorun nitori awon ese re o ni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji ni o so wa di omo Olorun nitori be je ki o ye wi pe ki se gbogbo eni tin pe mi le Oluwa Oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni tin ki gbe pe Oluwa Oluwa ni an pe ni omo Olorun kiki awon ti ati dari ese won ji kiki awon ti ati mu ire koja awon kuro kiki awon ti o je wi pe ese otun ma joba ni igbese aye won mo awon ni an pe ni omo Olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa Galatia ori keta Galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Christi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo Olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abe ese ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Christi we pe be a ba kepe Oluwa we pe a o gba wala a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerindinlogbon nitori pe omo Olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Christi Jesu oni bi a se ndi omo Olorun ni we pe gbati a ko ese sile gbati a ko isu sile gbati a ko okunkun ati ise okunkun sile gbati a ko awon ere koja wa gbati a ko won sile gbati a so fun Olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o wo ese wa nu ti a si fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko ti le ri ni oju iyara sugbon ti a mo we pe a mo pe Jesu Christi ku fun wa gbati a ti ri Jesu Christi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Christi adi omo Olorun ninu Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo e je ki o ye wa wi pe gbati Jesu Christi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma n tako oro Olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro Olorun won ma n so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisa esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti a tun lo gba esin kristiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisa sugbon oye ti o ye won ni wi pe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wi pe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Christi nitori be je ki o ye o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ni ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ko sese fun o lati di omo Olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wipe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba ase esin igbagbo iba ase esin miran ohun ti Olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wipe awon mo wipe ni ojo ikehin ati o ntele Jesu ni o ati o ntele elomiran ni o wipe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba Orun ki se be o oni awon ti o gba awon nikan le afi agbara fun lati di omo Olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo Olorun eni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Christi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti an se amona fun lati odo emi Olorun wa awon ni se omo Olorun o se se ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o se se ki won joko sori awo ki won si ma so fun Olorun wi pe Olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe Olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona Olorun sa fona han mi o sese ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wipe lesese Olorun a ma mu olo ka bibeli lesese emi Olorun a ma lu won nikumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe Olorun fona han mi titi o fi to won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi Olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wipe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi nikan soso awon wonyi ni o di omo Olorun nipa igbagbo nipa ewenu mo ese won ati nipa pe ati dariji won wese ke dogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi isodomo eyin ti gba emi isodomo nipa yi ti a wa fi nke pe aba baba biki ba se wipe emi isodomo yi wipe Olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin Olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa Olorun fun ara re nigba ti o ba ri wipe a nwa ojubo Olorun a nfe ri Olorun a nfe sin Olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti Olorun ti fi oye ese ye eni ti Olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wipe alaafia Olorun ti de ti o ri wipe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wipe Olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wipe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun Olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni Olorun se lori lori re wipe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe Oluwa agba ise ori igi agbelebu ti Jesu Christi agba agbo nigba yi gan ni Olorun fun ani emi isodomo wo ese kerin din logun emi ti kara re emi ti kara re le o nba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise emi ti kara re ni o nba emi wa jeri wi pe omo Olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina dan pe won to je wipe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo Olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapoju ile lati so enikeni di omo Olorun a o le so enikeni di omo Olorun a o ti le so ara wa pa pa di omo Olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise Olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu jowa o ti di omo Olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo Olorun lai ni awon ami iyipada okan iyipada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo Olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo Olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si ekaadi kan o ti di omo Olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo Olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo Olorun le wa ise mo fe bi o ni bere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo Olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si ile isin laaro to wa mo amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri wi pe o di omo Olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile isin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi Olorun emi mimo Olorun emi otito ki o so fun wi pe omo Olorun ni iwo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe ohun je elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o nje owo fun Olorun ti ko fi ohun ko pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eda eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan buruko awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o nwi awawi iru eni be ko ni ni emi Olorun lati so fun wi pe o ti di omo Olorun eni ti emi Olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju Olorun eni to tun ba ni waju Olorun eni to so fun Olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki Olorun ki o sanu fun eni to ro mo agbelebo eni ti o we ninu eje Jesu pelu igbagba won ni emi Olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo Olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo so wi pe ati di omo Olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe ati di omo Olorun wi pe omo Olorun le awa ise bi a ba je omo Olorun ami wo la fi mo omo Olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi Olorun o ma mo bi o se se ki o ma lo loju titi ki o kan tajo soke kan ko ri enikan emi Olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin Oluwa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo niyin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi Olorun bi o ba ti ri iwo na tori ami emi Olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan yen pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo Olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo Olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo Olorun o ye ki a ni ami omo Olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo Olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se Eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi ati wa o se se ko je ibodo ko la wa eni ya ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be ilu ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja ko lagbaja ko ni baba ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma tun so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun ari ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li ai fi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni tin gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o tin gbo nipa iwoso ni gbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o tin gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o kin le se ohun to fe kin se awon yi ni a pe ni omo olorun yegbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun oni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa loloriire oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wipe bi a tin kunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan ohun la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe ohun ni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba nlu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni deeper ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti e o ba ma jale nkan ki nkan to wo to ba ma se wipe won ki be ni keni wi nbe ko si ife olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru la be ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi abati ba wi die gege bi oro olorun a ma kaakiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsimi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ba wi ton fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ba wi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo oni tani o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo oni sugbon bi eyin ba wa le si ba wi bi eyin ba wa le si ba wi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo lo iru ede bayi o sese ke elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe a fe sin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba nse ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani kokorin kokorin daada ton so pe ah lagbaja okan ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo lohun yanju e iru nkan te lomi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je enikeni eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da ba ba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara tin to wa awa si nbu ola fun won awa ki yo koko teri ba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a npe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a ngbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa wepe a je agbole igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbole igbagbo bawo ni a se le mo wepe a je omo olorun ni agbole igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi a ti ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba gbo bon se nsoro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba hewu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba a ni lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to n bere yi oluso agutan ti fun a ni idahun ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun ṣugbọn ki se wepe ka so wepe ah oluṣọ agutan ma ti so fun wa dara old city laye wa ninu olorun wepe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokan dilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we debi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori ni pati ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Corinthians 1:4 lati ese ikedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye won ma so fun awi pe ah gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ah ti yi o tun ma le gba kan ah oye won se ori awon ara galatia awon wa ni bo miran Paul n so fun won wipe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara corinthi soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si galatia o tun so wipe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara corinthi o nje baba fun awon ara galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun olorun pe a dupe wipe o je ki dipa o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni o fun wa ni eko ti bibeli bi a ba ti n wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma n so fun wa o ye ki iwo paapa to wa je oloriire ti Olorun mu o wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a ti n koni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi bopo boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti duro gege bi eko ihinrere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifarajin ati ifarainirubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifarajin ati ifarainirubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko je ni ti o ni ifarajin bi se bi baba bi o ba se ohunkohun ba je agbe ni baba bi awon ba ti n de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo ah a lo n fe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbenagbena bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu boje shobiri boje nkankan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo ntaja loja ni bi omo ba tin de lati ile iwe bo se nboso ile iwe bo se njeun bo se nse nkan be lo nlo ba mama loja wi pe o nfe lo ba mama iru awon be la npe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se ijo lo to ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to nda si te ni pe ko de ko jeun te ni pe ko de ka gbadura fun o te ni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri oluso agutan ko ri oluso agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise esin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wi pe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o ngboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wo pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro we pe tara ijoba olorun la nlo jesu nso fun we pe ka mo soro wi pe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wi pe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun nje yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere wi pe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wi pe an pe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami rele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni diku ijolo to wa koni diku elomiran bi a ba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba eni keni soro o di ki o ma le wa sinu ijo ki ani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o le oksu ago ton fe ire re ni awon adari nfe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi bon se ba mi soro yen ko te mi lorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolo mu akuro lati oko aginju to si mo wa si ijoba olorun to n we wa mo lojojumo to n fo wa mo lojojumo to n soro oro won yi oro ijoba olorun to n so wa lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki a dabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o n fe se ife olorun e je ki a dide duro e je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati n tenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si n fe ni ami awon omo olorun o n fe ki emi olorun ki o ma ba emi re jerin ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lai ri wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura titi emi olorun yo fi ba emi re jerin wi pe o ti di omo olorun.

sosu omo bibi olorun kan sosu jesu alai lese alai laboko eni mimo alai laba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o sese fun enikan lati sanwo irapada re iti ba fi je we pe ko leto fun jesu tabi ko se dandan fun jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin dafidi ni dafidi ti je ki o ye wa pelu imisi emi olorun orin dafidi ori ikokandini adota ori dafidi ori kokandini adota lati ese ikefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si ni lori to be to je we pe jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba o ti yo na fun irapada wa e la fi nko lorin we pe jesu nikan jesu nikan jesu nikan lorin wa o ni olugbala olowosan oba ti n bo le keji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro olorun we pe jesu ni olugbala wa o ru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o sagbara wa dotun bi o ba wa sodo jesu ti o si gbagbo ninu ohun to se fo ni oke calvary o ri we pe gbogbo ese re ati idalebi ati iri ese ni yo mu kuro ni igbesi aye re awo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo kristi ikeji igbala nipase kristi iketa iwenumo ninu eje kristi ikini irubo lori agbelebo ti kristi se ni calvary irubo lori agbelebo ti kristi se ni calvary ikeji igbala nipase ikomogi kristi ni calvary igbala nipase ikomogi kristi ni calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje kristi iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irobo lori agbelebo ti kristi se ni calvary anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo israeli sugbon nihi la nso fun wa wi pe bo se ti jesu kristi ni we pe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai nisisiyi o joko le owo otun olorun e je we pe ebo yi je itewogba lodo olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a si gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke calvary on lo wa fun imukuro ese gbogbo okan
ti o ba gbagbo ninu Peteru kini ori keje ti a ti ka tele ki a tun ka le kan si Peteru kini ori keje ese ikerin le logun eni ti o nti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun wa we pe eru wowo ti a ko le ru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru funra wa Jesu Kristi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o je wa pe Jesu di aropo fun eni kokan wa o wa so we pe bi o ba je be we pe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ni ese ikerin lelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun a we pe nipa ina Jesu yi kan na ni amu wa larada ni Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi aba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi abada ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa an pe ohun ti a se yi ni ire koja we pe ati fun wa ni ofin ati fun wa ni ilana ati fun wa ni ohun ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi a ba koja ala yi o je we pe a koja aye wa o je we pe a se si ofin Olorun ohun ti a si se yi ni a n pe ni ire koja sugbon ire koja yi o tun ni itumo miran eyi ni a ri ninu Exodus ori kejila ni ese kejila ati ese iketala ranti ohun ti a n se agbeyewo re ki a le ni itumo ti o kun itumo ti o ye ni nipa ire koja nitori o so we pe ati fi Kristi ire koja wa ati fi rubo fun wa ninu Exodus yi ori kejila ese kejila oni nitori emi o la ile Egypt ja li oruna emi o si kolu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eranko ati lara gbogbo orisa Israeli li emi o si se idajo emi li Olowa wose ketala oni eje na ni yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja eyi ni a nso nipa itumo keji ikini ni wipe awa je eni ti o ti re ofin Olorun koja aje elese aje elebi aje eni ti o wa labe idaje Olorun sugbon Olorun fun ara re nigbati o n koja ni Egypt ti o si n fi iya ese won je won o wa n so fun awon omo Israeli we pe ki awon wonyi ki won ki o pa eran fun igbala won eran yi je eran alailese alailaboko awon eran wonyi ni o je aropo fun awon omo Israeli o wa so we pe bi won ba lo eje eran yi e ti se apere Jesu nitori pe Jesu ni odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo oni bi o ba ti ri eje na o wo mo we pe aropo kan ti ku fun won oni o si re won koja eyi ni itumo keji ti re koja iwo ti o ti re ofin Olorun koja
bi o ba wo Jesu yo di irekoja fun o nipa wi pe nigbati a ba ri ami eje Jesu nipa ti emi ni ori aterigba ile re a o ri okoja iku yo ri okoja idajo yo ri okoja ati iji aye raye pelu yo ri okoja loruko Jesu ki a le ni ekunrere eko ati oye ninu ohun ti a ka yi nipa irekoja ni Egypt pelu awon omo Israeli awo ohun meje ti ako nipa irubo irekoja na bi a tin wo awon ohun meje yi ki oye wa we pe awon nkan won yi ni a fi nse eko ko ninu ohun ti Jesu to ti se fun wa ikini irubo kan soso na ni a se fun igbala gbogbo awon omo Israeli ni ale ojo yi ti a ti so fun wa pe ki won fi eran yi robo wi pe bi mo ba ri eje na emi o re yin koja irubo kan soso ti a se yi lo fun gbogbo won ni igbala bakan na ni irubo Jesu Christi kan soso ti o ti se ni bi egba odun seyin tabi egba ji odun seyin irubo kan yi ni o wa fun gbogbo agbaye ikeji irubo kan soso yi to fun to lowo ti talaka ti omowe ti porontu o ye ko ye wa wi pe ona igbala ko pe meji ona ati ba olorun laja ko pe meji ona lati lo sorun lati gbe pelu olorun ko pe meji oni ki a wo odo agunta olorun oni o ko ese aye lo aba je olowo tabi aje talaka omowe ni wa ni tabi kuruntu bi abasa ati gbagbo ninu Jesu Christi ti o ko fun wa a ri wi pe idale bi ese ati je gaba ese lori wa gbogbo re ni yo koro loruko Jesu eko keta ti ari ko ni we pe eje re se etutu kikun ni igba na ki se wi pe nigba ti a ti ta eje yi sile igbala ti won ni koto nitori be won lati se ohun miran bi ki won lo wa omi lati we oju we ese we owo we enu oni rara oni eje yi kan soso ti atasile lo fun ni etoto kikun fun ese won iketa abi ikerin nisisin yi amuye ti aigbodo lo iwokara ati ibowon eje ati wiwa labe abo eje na o je nkankan na fun olukuluko won aso fun wi pe aigbodo mase o wa lori won wipe ni gbogbo ojo yi won ko gbodo lo iwukara iwukara yi ni o nse apere ese eyi ni o so fun a wipe bi a ba wa ni aiwukara ani lati ronupo ada ke ko gbogbo ese sile a si to so fun a wipe ironupo ada nikan ko to ani lati gbagbo ninu eje ti Jesu ti o ta sile fun wa ikarun won bo lowo iku nitori pe odo agutan gba iku won ku odo agutan yi je aropo ti ko ni ese aso fun anipa Jesu Christi we pe o je olugbala wa o je odo agutan ti apa o je aropo fun wa aropo ti ko ni ese eni o fi je ki o yi o wi pe ko si enikankan yala ninu ile isin tabi ni igboro ti o le gba o kuro lowo ese bi abanilo aropo aropo yin lati je eni ti ko ni ese nitori pe elese kan ko le ru ese elomiran bi o ba ma gba idajo ese tire ni yo gba sugbon Jesu Christi to je eni pepe eni mimo eni ti o laba won oni o ku fun gbogbo ese wa nitori pe ohun o nilo lati ru idajo tabi lati gba idajo kankan nitori ese tire nitori ohun ko ni ese ikefa irobo pipe to je ite ogba yi lo tu olukuluko amo Israeli sile nigba na kuro ninu eru isiro won irobo pipe ti Jesu na lo tu wa sile kuro ninu isiro kikoro ese lo ja ajaga ese koro lorun wa
ikeje awon mo Israeli ti an so nipa re ni igba na won di ominira patapata to be to je we pe won ko tun pada sinu isiro Egypt mo nigba ti a ba gba wala ti eje Jesu ti o sise ribiribi ni igbesi aye wa ti a si ni igbagbo we pe eje yi ti mu gbogbo ese wa kuro a o ri wi pe awa na a o di ominira patapata kuro ninu ese mo gbadura we pe iru ominira yi ati agbara ti bo lowo ese ki olorun ma sai fun enikokan wa o so fun wa nitori na we pe iku ifa eni robo ti Jesu ko fun wa o lo fun wa ni idariji ese o lo fun wa ni ominira ko lowo ese a se di ominira ko lowo idajo ati igbekun ese ati ti iku bi ati nfi apa kini yi si opin ki a to lo si apa keji eje ki aran ti wo pe agbelebo Jesu lo mu wa bori ese gbogbo irubo Jesu lo fun wa ni igbala idamu re lo fun wa ni idunnu ipalara Jesu lo fun wa ni idariji ati iwenomo iku re lo fun wa ni iye iponju Jesu lo fun wa ni isodotun ati iwa mimo irora re lo fun wa ni itura ina Jesu lo fun wa ni ilera ijiya re lo si fun wa ni isegun bi o ba nfe isegun isodotun iwa mimo iye nipekun idariji iwenomo igbala toto ohun ti o nilo gege bi enikan ni lati gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun wa lati ko ese wa lo bi o ba ti gbagbo o ri wi pe igbala ti an so yi yo ti je ti re sugbon bi o ba ti gbagbo aye wa anfani wa fun o lati pe Jesu ti o ku fun o ti o je aropo re yo si dariji o loroko Jesu an lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba nwa si lesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je wi pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni ayeraye sugbon mo nbe olorun we pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbo ki okan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti Jesu Kristi ti o tira fun gbogbo wa pelu eje re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese ikejila bi a tin ka awon ese olorun ti o ma kayi ni ki o ma fi iye ba lo lati wo bi a tin daruko igbala ki o si ma wo ni kokan ohun ti iwe mimo npe ni igbala nitori won pe opo lo nso we pe ati gba ohun la sugbon ti oye tabi itumo igbala ti ko ye won wo ni kokan ise awon aposteli ori kerin ese ikejila oni ko si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbekele ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je we pe o n tan ara re je nitori we pe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun eyi ni angeli n so fun Joseph nigba ti o ri we pe Maria loyun lati owo emi mimo o ni yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati onikan
ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto sugbon ti o je wi pe ada emi re si ani igbala nla nla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti an soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wa la o gba wa la kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu titu orikeji ese ikokanla ati ikejila anwo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala titu orikeji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi sile isin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti anwo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi sile isin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti anwo sara ki se awon ojuse ti an se ninu ile isin lo fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fe aye ati ki a si ma wa li aire koja li ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi ori ohun ti a ko si we pe ki a wa ni aire koja bi a ba ti fi kristi robo fun ati o je ire koja wa nigba na yo fun wa ni agbara lati gbe igbesi aye otun igbesi aye ododo ilana ti olorun si la sile ila ti o fa sile we pe ki a ma se re ila tabi ilana ye koja a o gbe igbesi aye wa ni iwontunwonsi oni a wa ni aire koja e je we pe a o gbe igbesi aye ododo tabi ni ede miran a o wa ni iwa bi olorun ninu aye isinsiyi awon atanije ma nso fun awe pe ko seni to le gbe igbesi aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun awe pe o sese fun awon ti a tera pada o sese fun awon ti a ti gbara lati gbe iru igbesi aye be ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada ira pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo ewe nu mo la npe be fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise gbogbo ni ohun ti a ti ka wonyi o je ki o ye wa ohun ti a npe ni igbala sugbon ki a tun ma se alaye ju be lo lori ohun ti a npe ni igbala o ye ki a bere ibere kan kini a ti le npe ni igbala je ki a koko wo ohun ti ki se igbala na bi a ba wo ohun ti ki se igbala awon ti o gbe aye deru iriri esin lowo ti won fi npe igbala yo ye won wi pe won nilo igbala toto ti bibeli nso fun wa nipa re ikini igbala ki se wi pe a je elesin lai ni iwa mimo igbala ki se wi pe a ti se iribomi lai ni iwenumo ti okan bi a ba ri wi pe ese si wa ni igbesi aye wa bi o ti le je wi pe a je elesin a n lo si ilesin tabi a ti re wa bomi yala ni bi omo kekere tabi bi agbalagba
bi abari wo pe a o ti ni iwena mo okan igbese aye wa kun fun ese o ye ki o ye wa we pe a o ti ni igbala ti olorun soro re ikeji ki se we pe mo beru olorun awon elomirin a ma so fun a we pe a mo beru olorun popo eru olorun ba mi sugbon o ye ko ye wa wi pe awon emi esu paapa won beru olorun won si wa rire nitori be bi o ba je iberu nikan lo ni ti o fi nse igbala ti o ro we pe o ti ni igbala o ni o sanju awon emi esu lo bi o ba si sanju awon emi esu lo o daju we pe iwo ati esu ati awon emi esu ni o lo ayeraye ninu orun apadi wo Jacobo ori keji Jacobo ori keji ese ikokandilogun oni iwo gbagbo pe olorun kan ni nbe o dara awon emi esu pelu gbagbo won si wa riri nitori be bi o ba je wi pe igbagbo to ni igbagbo wi pe mo beru olorun loni to si ni igbala to gba kuro lowo ese o je wi pe loro yi oni lati gbadura ki a le gba o patapata kuro lowo ese re bi o ba se fi okan igbagbo wa o daju we pe olorun yi o se fun o loroko jesu iketa ohun ti igbala ko je oni ki se we pe a nse itore anu popo awon miran won ma ro we pe bi a ba lawo bi a ba fun alagbe ati awon alaini bi a ba fun olowo e je we pe ati ni igbala sugbon so fun a we pe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o tin se sugbon awon won yi ko ni igbala won se gbe ninu ese won bi o ba je nkan na lo gbojule to so we pe oni igbala je ki o yi o we pe a nse anu itore anu a fun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko ye wa ninu Corinthi kini ori ketala ese iketa oni bi mo fi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si fi ara mi fun ni lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o nti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wi pe mo madura gba mo ngba awe mo ngbadura ni igba gbogbo se o mo we pe awon omo Israeli awon na o ngbadura won si ngba awe sugbon ese ko kuro lowo won yi ni olorun fun ara re lo fi fi won sun to si n pe won nija we pe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo we pe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesi ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala to to ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacobo ese won gbo ise esin won sugbon sibe won je elese gbo bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ni nu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati sumo olorun won wi pe ni ese keta nitori kini awa se n gba awe ti iwo ko si ri won je eni to n gba awe to si n gbadura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o kerara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese lati fi ire koja won lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo n gbadura mo n gba awe mo lo si lesi eyi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma n ro wi pe bi a ba je ni to nla ala ala tamata se a si n riran a n so tele
yi je wo pe boya nigba na ati ni igbala ran ti wo pe farao na laala ni Nebuchadnezzar papa laala soran ti aya pilatu on papa ni laala awon wonyi ala won ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gba ni kuro lowo ese ko je ti won bi e ba nso nipa asotele ko si asotele ti o le so loni to ju ti balamu ariran lo o na sotele o ti le gbadura we pe o n fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo n lala mo n riran mo n sotele emi n gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon nitooto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu tenomo pe on fe fun enikokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi leader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le ma ngbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo pere o ri popa oju omi iyen o so wi pe o ti di eni igbala o n ti an pe ni igbala ni wi pe ki olorun fun ara re pelu ore ofe ati pelu eje ti jesu ta sile lori oke calvary ki o wo ese renu ki o so di eni otun eda otun ye ki a tun ka le kan si ninu matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun si bi omokunrin kan Jesu ni wo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won bi o ba je ti olorun ni toto a o ti gba ola kuro ninu ese re eyi ni a npe ni igbala nigbati eniyan ba ni iriri idaniloju idariji gbogbo ese nipa igbagbo ninu Kristi eyi ni a npe ni igbala bi o ba ti to olorun wa o ti je wa awon ese re o ti ko won sile o si ti bebe we pe ki olorun ki o dariji o bi o ba je be o ni idaniloju idariji ebi ese ko tun si ni okan re mo eyi ni we pe o ti di eni ti adariji nitori lese kese bi ti o ba ti ronu po ada gbogbo ese re ti o si gbadura pelu igbagbo ninu Kristi olorun yo dari gbogbo awon ese won iji opatapata ni iseju aya yo o si wa ni alaafia on ti an pe ni ayo igbala yo je ti re idaniloju wi pe o ti ba olorun laja yo si je ti re pelu ninu orin dafidi ni atiri ti olorin dafidi yi ti o n gbadura ti o si so fun wa abayorisi nigbati ababa olorun laja abayorisi nigbati igbala olorun ti o ba ti je ti wa orin dafidi ikokan le ni aadota orin dafidi ori ikokan le ni aadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa bi o ba je toto ni o ti ni igbala o ri wi pe ayo orun ayo wi pe ati dariji o yo wa ninu okan re papa yo foye gbogbo ebi idalebi ti o ti wa tele tele a mu won kuro o ni ayo we pe nisinsin yo ti je ti omo olorun e ki se ayo ti awon agabagebe ayo ti awon agabagebe ki pe nitori we pe o se se bi won ba ni ohun kan nisinsin yi won le sope won le dope won le fofayo sugbon ni iseju medogun tabi ogbon iseju leyin na ayo ti won ro pe won ni o ti fo lo nitori eyi ni Job se nso fun wa wo Job ori ogun Job ori ogun ese ikarun pe orin
ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan li ayo agabagebe bi abaje eni ti o ti ni igbala bi abaje eni ti ko ti gba Jesu gege bi olugbala wa gege bi eni ti o ti ni iwenumo ninu eje Jesu o sese ki a konrin fun igba die o sese ki a ni ayo osan kan tabi orukan sugbon so fun a wi pe orin ayo eniyan buburu fun igba kokoro ni o si so fun a wi pe ayo awon agabagebe o je fun iseju kan sugbon ayo ti wa titi ayo ti bani kale ayo ti wa ninu okan wa looro losan lale lati ojo kan de ojo miran eyi ni ayo igbala tun ka le kan si ninu orin dafidi ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi ti o gbadura ni yi o ti ni ayo yi tele tele sugbon o so ayo yi nu nitori o pada sinu ese o pada sinu agbere o pada sinu eke iro pipa o pada sinu ki a ma bo ese mole asuso fun a wi pe eni ti o ba bo ese lo mole ki yo se rere sugbon eni to ba jewo to ba ko sile ni yo ri anugba nitori wi pe o ti di apeyida o ti padanu ayo igbala olorun ti o ni tele tele ohun lo se wa ngbadura wi pe olorun ni tooto mo mo wi pe mo ti se ka lati ese ikini olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja aisododo ese idalebi mi nu kuro oni we mi li awemo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi oni nitori mo jewo ire koja mi o nigba gbogbo li ese mi sin be ni iwaju mi iwo nikan soso ni mo se si ti mo se se buburu yi ni waju re on ti olorun bere lowo eni ti o fe ni igbala to to ni yi we pe oni lati jewo oni lati ko sile lai bo ohun ko mole o so fun wa we pe ni ese ikeje oni fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo o wa so fun a we pe mu ayo igbala re pada tomi wa mo ti padanu re sugbon mu pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi ro o nbebe we pe ki igbala olorun ki o le je tun ki o ma tun pada sinu awon ese wonyi mo ki o le je eni tin duro sinsin a o fun wa ni isegun lori gbogbo ese ti o ti ko wa leru tele tele bi o ba je wo pe ni toto ni ani igbala olorun a gba wa sile kuro ninu awon ese wonyi ti o ti de wa ni igbekun tele tele bi eniyan kan ba wa ko ti ikun siru igbala nla bi eyi onitan je alaimore o si je eniyan boboru yo si gba idajo ayeraye fun ese re nitori o ni anfani ati gba idariji o ni anfani ati ni igbala sugbon nitori wi pe o ndimo nitori wi pe o nse agabagebe nitori wi pe o ndagunla eyi ko kan mi o padanu igbala olorun yo si padanu ire ati ibukun ayeraye yo jiya ni orun apadi titi ayeraye eyi ni eni ti o ko episteli si awon ebero ni o fi bi wa ni ibere kan ti o se pataki ti o lati dahun ni kelekele okan re ninu ebero ori keji ese iketa oni awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi awa o se bo lowo idajo olorun awa o se bo lowo eru ese ton pa wa lo ku yi ton pa wa ko lo yi o ni awa o se bo bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi o ni igbala ti an so nipa re yi ti atete ko bere si so lati odo oluwa
o je eti Jesu Christi oluwa wa furara re to ti wasu re tele tele ati ti asi fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo awon aposteli awon omo leyin Jesu won fi mule fun wa we pe tuto ni igbala yi we pe bi o ba gbagbo igbala yi yo je ti re mo si gbagbo we pe oni kuro ninu ago yi lai je ki igbala oluwa itusile idande oluwa irapada oluwa ki o je ti re yo je ti re loruko Jesu anwo nisinsin yi koko keta ninu eko wa ti oro yi iwenumo gbogbo ese iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje Kristi eje Kristi se iye biye lati we ese wanu e ni Jesu fun ara re lo so fun wa ninu Matthew ori ikerin din logbon ese ikeje din logbon oni nitori eyi li eje mi ti maje mo titun ki se ti maje mo lai lai eje ti o fun oni idariji igbala idande ninu maje mo lai lai o je eje eranko eje ewure tabi oboko sugbon so wi pe fun awon ti won gbe ni maje mo titun leyin ti Jesu Kristi ti o ti ko fun wa o ni eye li eje mi ti maje mo titun ti atasile fun opo eniyan fun imukuro ese se ranti wo pe ati so fun o igbala ni we pe amu ese re kuro o wa so we pe eje Jesu ni atasile fun imukuro ese wo ni lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan bi o ba fe etutu toto ebo arukun aroda fun awon ese ti o ti da bi o ba nfe aropo ti o se itewogba lodo oluwa o nso fun o wipe eje Jesu nikan sosho ni o le gba o kuro ninu idajo idalebi ti tori nitori ese re ninu Romu ori keta ese iketa le logun Romu ori keta ese iketa le logun gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si kuna ogo olorun ko si eni ti o le wi awijare nitori gbogbo eniyan le o ti se won si ti kuna ogo olorun ese ikerin le logun awon eni ti an da lare lofe ki se wo pe an sanwo fun igbala lofe ki se wo pe abi mi si lesin lofe ki se wo pe mo nse ohun gbogbo ti mo le se awon rere ti mo nse won po ju gbogbo to wa lowo mi o ni awon eni ti an da lare lofe nipa ori ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi wo ese karundinlogbon eni ti olorun ti gbe kale Jesu Kristi ti olorun ti gbe kale lati je etutu nipa igbagbo ninu eje re igbagbo ninu eje re lati fi ododo re han nitori idariji awon ese ti o ti koja ninu ipamora olorun eje ki o ye wa nigba na we pe eje Jesu nikan soso ni o le se etutu fun ese re ati fun ese awon elomiran ninu Hebrew ori kesan ese ikeji le logun Hebrew ori kesan ese ikeji le logun o si fere je ohun gbogbo li a fi eje wenu gege bi ofin o so fun ani we pe nigba aye ofin nigba aye maje mo lai lai oni o fere je ohun gbogbo le a fi eje wenu ni akoko na iba je olori alofa funra re iba je awon omo lefi iba je awon omo israeli bi won ba dese si olorun gbogbo won pata ni an bere lo won we pe ki won mu eje eran ti apa wa ti o je aropo won eje ti o fi se etutu fun won ati le so fun a wi pe ki se awon eniyan nikan
ṣugbọn awọn ohun elo ti o wa ni ibi mimo tabi ibi mimo julọ ni a fi eje eran ni a fi se iya soto iwenumo won ki ohun ti a se lori awon pepe yi ki o le je itewogba lodo Olorun eyi ni a fi so fun a wi pe o fe re je ohun gbogbo ateniyan atohun elo ni a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si itaje sile ko si idariji yi so fun a wi pe lai je wi pe agba eje Jesu agba agbo ohun ti Jesu se lori ige agbelebo agba agbo oni bi ki ba se be ki yo si idariji ese ti amanka lopo igba o ye ko ye wa ninu Johanu kini ori kini ese ikeje ati ikesan oni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje Jesu eje Jesu ko si nkan mi eje Jesu Kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo oni bi awa ba wa jewo ese wa olooto ati olodo doli ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo anfani wa fun eni kokan wa loni lati ni iwenumo kuro ninu ese gbogbo o daju we pe bi o ba wa sodo Oluwa yo se fun o loruko Jesu eje Jesu lagbara to be lati pa gbogbo ese rere eje Jesu lagbara to be lati se iwenumo imukuro gbogbo ese pelu gbogbo abawon gbogbo egbin gbogbo alebo gbogbo aboko to wa ni igbese aye re ko si ose abofo kan laye to lagbara to si ni pato eje Jesu Kristi pelu ibuwon eje na le kan soso gbogbo ese re ni Olorun yo wenu Olorun yo da gbogbo ese re yo da won sinu oku igbagbe re je wo awon ese na ki o se ko won sile iba se ese aigboran ese agbere ni tabi ese panshaga tabi ese ole jija tabi ese wayawo fayawo sise tabi ese jibiti tabi iwa ibaje gbogbo o sese ko je ija jija siga mimu igbo mimu oti mimu tabi tete tita ni tire o sese ko je iborisha o si sese ko je wipe orisha tire ni awon oku egbe ti o so wipe o ma yi eyin won pada o so agba ile ti o ti ku o so won di orisha ti ansin o so won di orisha akunlebo gbogbo awon ese wonyi ni Olorun fe dariji o bi o ba le wa si ese agbelebo loni pelu igbagbo lati wipe o ti ku fun o ki o ba le ni iye ada lejo ki a le da olare akan omogi ki a le tu o sile o ta eje re sile lati gba ola lofe bi o ba wa bi o ba gbadura bi o ba toro idariji lowo Olorun yo fun ni igbala yo si fun ni isegun o si le wa pe titi pelu Olorun ni ayeraye nisisin bi o ti lo lati gbadura Olorun ran wa leti pe ki a wo odo agotan Olorun eni ti o ko ese aye lo bi o ba fe ki o ko ese re lo dide lori ese re ki o so fun Olorun wi pe gbogbo awon ese to ti da gbogbo awon ese to ti ku o leru to ku o leru gbogbo awon ese ti o di eru wuwo sori re wi pe o nfe ki Olorun ki o mu okoro ranti wi pe eje Jesu le ati ta sile oni nigba ti mo ba ri eje na emi o re yin koja o so fun a wi pe bi ati gbe ejo soke ile aginju be ni a ko le sha lai gbe omo eniyan soke wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe sugbon ki o le ni iye aini pekun oni eyi ni eje mi ti ata sile oni eje yi ni ti ma je mu titun fun imukuro epolo ese opolopo okan oni awa o se la awa o se bo awa o se kuro ninu idajo Olorun bi a ko ba na ni iru igbala nla bi eyi oni ki o kepe Olorun o setan lati gba ola oni enikeni ti o ba wa sodo mi emi ki o taanu bi o ti wo ki o ri gbadura kepe Oluwa awon ese ti o wa ni igbesi aye re oni bi abadake tarawa ba wa dake bi a ba bo ese mole a o le se rere sugbon bi a ba jewo bi a ba ko sile oni nigba na ni a o le ri anu Olorun gba se o fe anu Olorun se o fe igbala tooto se o fe ki amu gba ese re kuro se o fe ayo igbala Olorun se o fe iwenumo lati oke wa oni ki o kepe Oluwa kepe Oluwa nitori wipe Jesu Kristi ti ku fun enikan kan wa
ki o ba le mu ese wa kuro je wa awon ese re ma bo won mole o je wa awon ese re o se se ko je ese agboran o se se ko je ti agbere o se se ko je ti ikobirin jo o se se ko je ti panshaga o se se ko je wi pe ti ro pe pani o se se ko je ti ijajija tabi ole jija tabi fayawo o se se ko je wi pe ji oni jibiti ni o iwa ibaje okuro ninu aye re o si lo sile isin o nso fun a wi pe igbala olorun o ma ngba ni kuro lowo ese oni bi enikeni ba wa ninu kristo die da titun ohun atijo won ti koja lo kiyesi gbogbo won di otun se igbese aye re ti di otun abi o se wa ninu ese sibe sibe abi o je ikan ninu awon aborisha ikan ninu awon tin tatete ikan ninu awon ti o so oku agba ile di orisha se o je ikan ninu awon ti o je wi pe o ma nje bo kaakiri o nse sahara fun awon orisha oni ki o je wo fun olorun ki o je wo fun olorun bo je siga bo je oti bo je awon nkan e lo ti ku oleru oni ki o je wo fun olorun ki a ba le dariji o ki igbala olorun isodotun iwenumo agbara ma lo ma se dese mo ki o le wo inu aye re gbadura lainu re ki o gbadura ki o so fun olorun we pe o nfe ki igbala toto igbala ti muni lati aye lo si orun ki o je ti re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: A dupe pe oran Jesu Kristi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jile jojo ti o koja oye wa a dupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje an be o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa e ma se je ki a fi onko pamọ fun yin a be yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa on to n ba eleda reja yo kuro ni okan wa ni igbeyin ki a le fi ijoba orun se reje ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n fe ye ewe mimo wo lori igboran pipe bi a ba n so nipa gbigboran ohun ti o ye ki o ye gbogbo wa ni nitori wipe opolopo wa ni a ni omo ninu ile o si ma n je ohun ti o ma n dun wa bi omo ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wipe a ti ni iriri ni ibi ise ti o si ma n je ohun edun okan.

ti o nso fun awon ara ile re wepe e jade nitori wepe oluwa so pe ohun pa ohun yo pa bi irun ikeje awon angeli olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya lot nikan ari wipe amo israeli pelu iru iha be ni won ko si awon anfani ti won ni ninu isaiah ni ati nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni olorun ti ran awon omo israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon omo ile israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ri we pe olorun o pe awon israeli won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu johanu orike dogo johanu orike dogo ni jesu ni o tin fi esun yi kan na kan awon mo israeli ni akoko ti re johanu orike dogo ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki nsi ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe jesu se ohun to ye ko se o wasu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti jesu se laarin won ni ari we pe won o kobe ara si ihirere won o si nani ebun orun ti jesu oluwa ti o mu to won wa eyi ni a ri ninu aya loti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu jesu oluwa wa we pe awa ti a wa ni isinsiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti aya loti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko jesu nisisiyi a lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo aya loti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye ainipekun sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba segbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo
ti a pese fun Lot aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini ari ti obirin yi se ni ipa akoko ese ikerin din logbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin din logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wi pe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihin aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon kan ti a ri ti o gba igbala lowo re kini awon kan ti a ri ti o je wi pe bi o ti le je wi pe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won o mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imurasile ani lati gboran nitori wi pe ohun ti o se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wi pe awon elomiran won ma nse aigboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wi pe aya loti o ka awon angeli won yi si o daju wi pe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wi pe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun asi so fun won wi pe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun won wi pe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe ari wi pe obirin yi ko nani ko si beru nitori wi pe o sa igboran si ohun ti a so wi pe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma n so fun wi pe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko so ibantewolu eyi ni wi pe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wi pe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wi pe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wi pe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wi pe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wi pe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba naa bi awon kan won yi ba wa ninu aye wa awa naa eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki tile lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o n wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti segbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora iyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji din logun Galatia ori keji ese ikeji din logun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni
ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansoro le ti o wa ninu aye ati ko sile awon ke a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ke a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi aba to pada si awon nkan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ikeji din logoji eberu orikewa ese ikeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoyi nipa igbagbo le a ti fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi wo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoyi nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona ewa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wena mo pelu eje Jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele tele awa ti a ti ni igbala ni igba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi iwaje atunde arufin ade elese oni igbeyin iru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja tun pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun oni se wa ni elede ati aja loruko jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be ni bo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikeedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti nso wipe to njewo Jesu loluwa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si nso fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori asofun wa eni ti o ba fe je ore aye
yo je ota olorun ninu Jacobo ori kerin ese ikerin Jacobo ori kerin ese ikerin eyin pa shaga okunrin ati pa shaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigba ti Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese kedogun e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati rira aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin rawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan niwaju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba ayere o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe enu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye emukimo aye ati ife kofe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni a tin wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihi ni a ti ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi n tenu mo wepe ninu Luke ori iketa delogun Luke ori iketa delogun ese ikejile logbon wepe eran ti aya loti lakoko eje ki a mo wepe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re we pe eran ti aya loti ikeji ni wo pe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani we pe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu we pe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko oruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu
orikeji ni ikilo yi lo tin te mo wa lechi we pe bi a ba ti gboro igbala se ati die ni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati die ni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu orikeji lati ese ikeji nitori bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki atun ti aya loti we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti atete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni oye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele odeba idajo ojiji odeba asi so fun awu pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aye lochi o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni jesu fun are olugbala wa ni o fe so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o n ba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki eni kokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun beere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kiakia lai fale lai jafara lai dagun lamo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori 5:60 Isaiah ori 5:60 ese ikefa ati ese ikeje ewa Oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa nitosi oni nisinsin ti a ni anfani nisinsin ti a ngbo ipe nisinsin ti eko yin rere ti o tun jade ti a ngbo wi pe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba Olorun gbo o ye ki a je ti Olorun oni ki a wa Oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa nitosi bawo ni a se nwa Oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje je ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si Oluwa ohun si saanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti Olorun nisinsiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti Olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o n tan siwaju ati siwaju titi de osan gangan
o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o tesiwaju bi o ba ti ni isori mo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye enikokan wa ninu jobo ori iketa delogun jobo ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobo ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro olorun ti a fi nko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele olowa eje wo pe a ko gbodo je sekoseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hinrere ona iwa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele olowa eyi ni ohun oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba run bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori a ti so fun wa we pe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun a wi pe Paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi lepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti o nti se awon kan wonyi leyin ti o nti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan soso li emi se emi ngbagbe awon kan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon kan ti o wa leyin ki a si ma naga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ire ije ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya loti o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan Abrahamu o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sun mo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon anfa
anfani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni chiki nani eni toro we pe a tin wa si deeper eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe ajo lo si agoni isi ipago tabi mo je osise tabi mo won je fun be tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya loti be ni o sele se ni ti o ma ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu po ada ki a fi ja ese wa sona bi a tun se ba wa ni waju wa ki a gbogbo ona wa se ki agba Jesu Kristi gbo ki agba gege bi olugbala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni tin so ni di mimo ki agba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku gba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya lot yi o sele si mi nje mo gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o pa larada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya loti ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je onje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe olowa ki a ma so fun olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya loti ni toto o jade kuro ni sodomu ohun gomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi onjoro onje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si o n jiya lọwọ lọwọ nisisin yi kepe olowa wi pe ki oro tire ki o ma se ri be ki o gba olorun gbọ ki o je ti olorun ki o je ni ti a ti fi eje Jesu we ki o ni igbala tooto ki o si je omo olorun tooto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye o ni ki o di ona otito mu sisin ki o ma je ki esu tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re o ni ki a tesiwaju o ni ki a ma lepa nso o ni ki a ma boju weyin o ni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wipe o ni pada seyin o ni baye lo o ni baye re a o ni pa ore mo aye lara oni gba idajo to nbo lori sodomu ohun gomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Isaiah ti Paul apostle si Philemoni ori ikini Paul onde Christi Jesu ati Timothy arakunrin wa si Philemoni olufe ati alabasise wa won ati si Afia arabirin wa ati si Akipu omo ogun egbe wa ati si ijo inu ile re ori ofe ati alaafia si yin lati odo Olorun baba wa ati Jesu Christi oluwa emi ndupe lowo Olorun nigba gbogbo emi se iranti re ninu adura mi bi mo ti gbo ti ife re ati igbagbo ti iwo ni si Jesu oluwa ati si gbogbo awon eniyan mimo ki idapo igbagbo re le lagbara ni imo rere gbogbo ti nbe ninu yin si Christi emi sa ni ayo pupo ati itunu nitori ife re nitori ti ati tu okan awon eniyan mimo lara lati owo re wa arakunrin nitori na bi mo ti le ni iboya pupo ninu Christi lati pase ohun ti o ye fun o ṣugbọn nitori ife emi kuku bebe iru eni bi emi Paul arugbo ati ni isisin yi onde Christi Jesu pelu emi be owo fun omo mi ti mo bi ninu ide mi Onesimu nigba kan ri eni ti o je alailere fun o ṣugbọn ni isisin yi o lere fun o ati fun mi eni ti mo ran pada ani ohun ti kala re eyi ni ni olufe mi eni ti emi iba fe da duro pelu mi ki o le ma se iranse fun mi nipo re ninu ide yin rere ṣugbọn ni aimo inu re emi ko fe se ohun kan ki ore re ki o ma ba dabi afiyanju se bi ko se ti fe ti fe nitori boya idi re ni eyi ti o fi kuro lodo re fun igba die ki iwo ki o ba le ni titi lai ki se bi eru mo ṣugbọn o ju eru lo arakunrin olufe papa fun mi melo melo ju be lo fun o nipa ti ara ati nipa ti oluwa nitori na bi iwo ba ka mi si elegbe re gba bi emi ti kara mi ṣugbọn bi o ba ti se o rara tabi ti o je o ni gbese kan ka si mi lorun emi Paul ni o fi owo ara mi ko emi o san pada ki emi ma so fun o bi o ti je mi ni gbese ara re pelu nitooto arakunrin je ki emi ki o ni ayo re ninu oluwa ti okan mi lara ninu Christi bi mo ti ni igbekele ninu igboran re ni mo fi kowe si o nitori mo mo pe iwo ti le se ju bi mo ti wi lo ati pelu pese ibuwo sile de mi nitori mo gbekele pe nipa adura yin a o fi mi fun yin Epafra onde elegbe mi ninu Christi Jesu ki o Maku Aristaku Dema Luku awon olubasise mi ki o pelu ore ofe Jesu Christi oluwa wa ki o wa pelu emi yin ami eyi ni opin epistle ti Paul apostle si Philemoni epistle Paul apostle si awon Eberu ori ikini Olorun eni ni igba pupo ati oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo wonyi o ti pase omo re ba wa soro eni ti o fi se ajogun ohun gbogbo nipase eni ti o da awon aye pelu eni ti se itosan ogo re ati aworan ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se wenu ese o joko ni owo otan lanla ni oke o si ti fi bee di eni ti o san ju awon angeli lo bi o ti jogun oruko ti o ta ti won yo nitori ewo ninu awon angeli ni o wi fun ri pe iwo ni omo mi loni ni mo bi o ati pelu emi yoo je baba fun oun yoo si je omo fun mi ati pelu nigba ti o mu akobi ni wa si aye o wi pe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re ni emi ati awon iranse re ni owo ina ṣugbọn ni ti omo ni o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayo yan ju awon egbe re lo ati iwo oluwa ni atete ko se ni o ti fi ipile aye sole awon orun si ni ise owo re won o segbe ṣugbọn iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewu ati bi aso ni iwo si ka won a o si paro won ṣugbọn bakan na ni iwo odun re ki yo si pin ṣugbọn ewo ninu awon angeli ni o so nipa re ri pe joko ni owo otun mi titi emi o fi so awon ota re di apoti ti se re emi tin jise ki gbogbo won se ti a ran lo lati ma josin nitori awon ti yo jogun igbala.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki a gbadura. Baba wa ti n be le orun. A dupe lowo yin we pe loni a wa laye be ni a wa laye ninu Christi. A dupe we pe ni igba gbogbo ni en fi anu ati ori ofe yin han fun wa. A dupe fun ife alailegbe ti e fi han wa adupe fun ife ninu Kristi Jesu adupe fun iya ni pekun adupe fun awon ileri yin ti o nki wa laya we pe a o laaja adupe we pe emi yin so fun wa we pe bo ti won ko ri ojo ola yo dara adupe wi pe e fi wa lokan bale adupe wi pe e gbin igbagbo sinu okan wa igbagbo aye igbagbo isodomo igbagbo ti o je ki ani eri yi ninu okan wa wi pe ko sewu nitori wi pe Jesu Kristi oluwa oluso agutan wa omo alade alaafia balogun wa loju ogun wi pe o nje afun wa wi pe o wa nitosi wa ati wipe nitori be bi ojo ti le nro bi ina ti le jo bi ohunkohun ti le nsele amo wipe ko sewu fun omo olorun adupe wipe awa ni ese ni olori ire awa ni ese ni alabokun fun lati je alabapin ninu ibukun atorun wa nitori wipe loni ni agbe ase awa soke we pe nihin le ran wa lowode adupe egba pe ati yin wa baba lati igba ti ati gbagbo lati igba yi ni e tin se ise arabara ni igbese aye wa baba e ku ise wi pe e pa wa mo wi pe e nto wa wi pe ani idakoro ninu okan wa wi pe Jesu Kristi je ti wa egba pe ati yin wa ni oruko Jesu nje odun tuntun la tun bo si yi odun tuntun lati sin oluwa odun tuntun lati ka oro olorun odun tuntun lati je alabapin si waju si ninu ibukun atorun wa odun tuntun lati le gbekele yin ju be lo odun tuntun lati mo wi pe eyin sesho lori wa an bebe wi pe ninu odun tuntun yi igbagbo wa yo re koja igbagbo ti odun ti o koja ibukun ti o ma dale wa lori yo re koja awon ibukun ti odun ti o koja ati isimi ifokan bale ti o ni ninu yin yo re koja ti odun ti o koja an be yin wo pe ninu odun yi ni ojojo e o ma je ki okan wa ki o ma simi le yin ki o ma feran yin si ki o ma gbagbo si ki o ma gbadura si ki o si ma ri ibukun ju be lo si waju ati si waju loruko Jesu loni e ba wa soro loni e pa wa mora loni e ko wa loni e je ki ipe wa ki o fese mule ju be lo loni e je ki igbagbo wa ki o dagba ju be lo adupe wepe e ti gbo e se wa loju ti emi ke a ba le ri awon ti e ti pese fun wa ninu oro yin loni adupe wepe ti gbo ni oruko Jesu Kristi oluwa wa adupe lowo olorun wipe o je ki a wa laaye loni gege bi o ti mo oni ni isin akoko wa ninu odun titun paapa isin ti isoji ki a le ba olorun da maje mu ki a le gbadura si olorun ki a le fi igbesi aye wa le olorun lowo ninu odun titun yi ohun ti olorun fe ba wa soro loni lori re ni oluwa oluso agutan wa oluwa oluso agutan wa eyi ni oluwa ti se oluso agutan wa ko si ohun ti o fini lokan bale ninu aye ti a wa yi ju imo wi pe Jesu Kristi o je olugbala ati oluso agutan wa an wo orin Dafidi ori ketalelogun orin Dafidi ori ketalelogun ninu orin Dafidi yi ni a ti ri itoju ibukun ipese ipamo idakoro ti olorun fun awon omo ti re o sese gbati a pe orin Dafidi ori ketalelogun o sese ki a ri awon ti o mo orin Dafidi yi ti won ti ka ti won ti ko ni akosori sugbon o sese wi pe ki eniyan mo orin Dafidi yi lai mo oluso agutan ti an soro nipa re ninu orin dapidi na o si sese ewe we pe ki awon elomiran ki won ki o mo oluso agutan ki won ki o ni gege bi olugbala ki won ki o ni gege bi oluwa won sugbon laimo awon ipese ati ibukun ti ati pese sile fun awon omo olorun ninu orin samu yi o ran mi leti itan kan timoka itan yi so nipa awon ipejopo kan ninu ipejopo yi ni ati ri agbedegbeyo ti o le ka orin dapidi ori iketalelogun awa pe eni yi we pe ki o dide duro ki o ka fun awon eniyan ti o joko eni ti o pe je eni ti o dagba eni ti o mo oluwa eni ti o wa ninu kristi agbedegbeyo yi ti o dabi akede sugbon ti o je wi pe o kan mo orin dapidi nitori pe o le ka ni akasori o so fun agbalagba yi wi pe afi bi o na ba le ka bi o ba ka tan eni yi ti o je omo olorun ti o ti pe ninu jesu ti o ti ni iriri ti o ti la opolopo igba koja ninu jesu kristi sugbon ti o ti ri wi pe jesu to gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oluso agutan o gba we pe ohun o ka orin dapidi ye pelu leyin igba ti eni ye ti o ba ka tan bi eni yi ti dide be ni o bere orin dapidi yi ti o be sini ka o si ka dara dara ti o je wi pe nigba ti o ka tan gbogbo awon eniyan won be sini patewo fun won ho ye nitori wi pe o je eni ti oro dun lenu re nigba ti o ka tan ni a wa pe eni ti o mo oluwa eni ti o mo oluso agutan eni ti o mo jesu eni ti jesu ti marin lojo ojo eni ti o ni dakoro ninu olorun eni yi o dide duro lati ka orin dapidi yi kan na o je mo nigba ti eni yi nigba ti o ka tan ko si atewo omije lo njade loju awon ti o gbo orin dapidi lenu eni yi be ni won be si ni mu nkan nuju won jade ko si eni ti ko sunkun lojo na nitori wi pe won mo wi pe eni ti nka bi o ti nka be ni o ndun ki lokan won be ni o nje ki won mo jesu kristi be ni o nje ki won mo oluso agutan ati oluwa ju be lo ni eyin ore yin nigba ti eni yi ka tan ti awon eniyan sunkun ti won nu omi je kuro le oju won be ni eni ti o koko ka orin dapidi yi be ni o wa si odo eni ti o mo olorun wi pe ohun ri iyato nitori wi pe ohun mo orin dapidi lai mo olugbala wi pe iyato ti o wa ni ti onigbagbo ti o ka orin dapidi ni pe o mo oluwa o tun mo oro oluwa o mo oluwa o mo anu oluwa o mo oluwa o mo itoni oluwa o mo oluwa o mo isimi ti o wa ninu jesu kristi o mo oluwa o mo ibukun atorunwa o mo oluwa o mo alaafia ti o wa ninu wipe ati di atunbi iyato ni yi o sese ki a ri eni ti o mo orin dapidi ori ketalelogun sugbon ti ko mo jesu kristi ti a n soro nipa re o si sese ki a ri eni ti o mo jesu kristi sugbon ti ko mo kini jijin kini giga ibu ati fife anu olorun ati ipese olorun ti a pamọ fun wa ninu orin dapidi yi adura mi ni we pe bi ati n keko ninu re loni we pe olorun yo se wa loju olorun yo fowo to wa le okan we pe eru kankan koni si ninu okan wa bi ati wo ipese ati o ri biribi ti olorun ti lana sile fun awon ajogun igbala o ye ki a mo olugbala bawo ni a se le mo olugbala ke a mo ni oluwa gege bi oluso agutan wa ke a wa na ki o le so wi pe oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini bawo ni a se le mo gege bi olugbala iwe mimo je ki o ye wa gege bi a se le mo bi oluso agutan wa ninu peteru kini ori keji lati ese ikerin lelogun de ikedogbon ẹni tí òun ti ká ara rẹ̀ pé ara rẹ̀ ru ẹ̀ṣẹ́ wá lórí igi pé kí àwa kí ó lè di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀ kí a sì di ààyè sí òdodo nípa ìnà ẹni tí a mú yín lára dá nítorí ẹ̀yin ti ń ṣáko lọ bí àgùntàn ṣùgbọ́n nísinsìnyí ẹ̀yin padà sí ọ̀dọ̀ olùṣọ́ àgùntàn àti bíṣọ́ọ̀bù ọkàn yín níhìn ni a jẹ́ kó yé wa yékéyéké bí a ṣe lè mọ olúwa gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn wa ó sọ nípa wípé ó fi ara rẹ̀ rúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ó sọ nípa wípé ó kú lórí igi lórí àgbélébò ó sọ nípa wípé gẹ́gẹ́ bí ó ti kú fún wa àwa pàápàá a di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀ a di ààyè sí òdodo ó wá ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ 25 wípé nítorí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ a ti ṣáko lọ gẹ́gẹ́ bí àgùntàn tí ó sọnù ṣùgbọ́n ó ní nísinsìnyí nípa ìrònú pọ̀adà nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì nípa jíjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa àti kíkọ̀ wọ́n sílẹ̀ nípa rírọ̀ mọ́ àgbélébò Jésù Kristì nípa wíwẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé a ti di ẹni tí a dá ní ìdè ẹni tí a dáríjì a ti di àgùntàn nínú agbo àti wípé nísinsìnyí a ti padà sí ọ̀dọ̀ olùṣọ́ àgùntàn àti bíṣọ́ọ̀bù ọkàn wa níhìn ni ó yé wa bí a ṣe ń di ọmọ ọlọ́run bí a ṣe ń kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ bí a ṣe ń jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí bí a ṣe ń rọ̀ mọ́ Jésù Kristì láti wọ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù nítorí wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ọmọ rẹ̀ ni ó ń wẹ̀ wá nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá mọ èyí gẹ́gẹ́ bí ìrírí bí a bá ní èyí gẹ́gẹ́ bí ìrírí ìgbàlà ìrírí àtúnbí ó jẹ́ wípé a jẹ́ ti ọlọ́run kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń lọ sí léèsìn ni a ń pè ní ọmọlẹ́yìn Jésù kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń ka bíbélì ni ó mọ ẹni tí ó kọ bíbélì kì í ṣe gbogbo ẹni tí ó wà nínú agbo ni ó ní olúwa gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀ kìkì àwọn tí a ti dáríjì kìkì àwọn tí a ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn nù kìkì àwọn tí ó ní ẹ̀rí yìí nínú ọkàn wọn wípé Jésù ti sọ wọ́n dòmìnira kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ni wọ́n mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ìkan ni kí a mọ olùgbàlà ìkejì ni kí a mọ ìtọ́ni ìtọ́jú ìpèsè àti ìbùkún tí ó jẹ́ tiwa nítorí wípé àmọ̀ Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wa bí a bá wo orin Dáfídì yìí dáradára bí a bá sì kà á ní àkàyé a ó rí àwọn ìpèsè àti ìtọ́ni àti ìtọ́jú tí Ọlọ́run pèsè fún àwọn tí wọ́n mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà báwo ni a ṣe lè ní ìmọ̀ tí ó tó nínú orin Dáfídì yìí yẹ kí a wo òwe ìwé òwe orí 4 ẹsẹ 20 àti ẹsẹ 21 ọmọ mi fetí sí ọ̀rọ̀ mi dẹ̀tí rẹ sílẹ̀ sí ọ̀rọ̀ mi ọmọ mi fetí sí ọ̀rọ̀ mi báwo ni a ṣe máa mọ ọmọ dáradára ọmọ rere nínú ilé ọmọ tó kẹ́kọ̀ọ́ tó gbẹ́kọ̀ọ́ nínú ilé nígbà mìíràn bí a bá ń bá ọmọdé sọ̀rọ̀ bí ọmọdé yìí bí ó bá fi wá sílẹ̀ ní ìdúró níbi tí a ti ń bá sọ̀rọ̀ tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan mìíràn tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ a máa ń sọ wípé irú ọmọdé wo nìyí ṣé o mọ̀ wípé bàbá ń bá ọ sọ̀rọ̀ ni bí àwa pàápàá bí a bá jẹ́ ẹni tí ó súnmọ́ ẹbí yìí bí a bá rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ a máa ń fọwọ́ tọ ọmọ bẹ́ẹ̀ wípé ọmọ dáadáa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ dúró títí bàbá fi sọ̀rọ̀ tán tó fi fetí sí ohun tó ń sọ wípé lẹ́yìn náà ni o lè kúrò nígbà tí bàbá tàbí ìyá bá ti sọ̀rọ̀ tán bákan náà ni àwa tí a pe Ọlọ́run ní bàbá wa àwa tí a mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ tiwa àwa tí a ti di àtúnbí àwa tí a ń wá sí ilé ìsìn kò yẹ kí ó jẹ́ àṣà láàrin wa wípé bí a bá ń gbọ́ ìwàásù kò yẹ kí ó jẹ́ àṣà láàrin wa wípé bí a bá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí a má lè fetí sílẹ̀ àwọn ẹlòmíràn ó ti jẹ́ àṣà wọn wípé bí a bá ti ń ka bíbélì ni wọn ó dìde láti lọ sí ilé ìlòsí láti lọ gbọ̀nsẹ̀ àwọn ẹlòmíràn bí a bá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti fetí sílẹ̀ ó dẹ̀ ti fún wọn won ma ba ara won soro awon elomiran won ma fowo to ara won awon elomiran won to ma ni ipade ida konko ninu ile isin nigbati iwaasu nlo ko ye ko ri be oni omo mi bi aba so we pe aje ti olorun oni ke a peti si oro olorun ke a de ti wa sile si oro re ninu ese ikokanlelogun ma se je ki won ki o lo kuro li oju re pa won mo li aarin aya re pa won mo li aarin aya re awa ti a mo ede bibeli oye wa bi aba so we pe ke a pa nkan mo ni aarin aya wa o je wi pe ke ma fi sere o je wi pe ke a toju re ke ma je ki ohunkohun ki o gba oro yi kuro ninu okan wa je ke a lo si orin dapidi nisisiyi orin dapidi lati ori ketalelogun oni oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini nihi dapidi fun ara re ti o nso nipa oluso agutan o npa apa ti je adaran tele tele o npa apa ti je oluso agutan tele tele nitori be ohun ti o nso o ni iriri nipa re ohun ti dapidi nso nihi o je ohun ti o ye ohun ti o ni iriri ohun ti o npa apa ti o ti je alabapin nitori pe o je oluso agutan fun ara re tele tele wo orin dapidi ori kejile lo.

nire nihi ni aso fun wa ise ti David se tele tele David mo nipa agutan o mo nipa wipe ke a ma daran ke a ma toju won ke a ma bo won ke a ma daabo bo won ke a gba won lowo ikekun ati wipe ki awon eranko buburu ti o le wa lati da agboru ki a le daabo bo awon agutan lowo awon eranko buburu won yi sugbon David mo ju be lo o mo wi pe bi ohun ti je oleso agutan tele tele lori agbo eran be gege ni oluwa je oleso agutan fun ohun eni o fun wa ni eri wi pe o je eni ti o ni iriri o je eni ti o mo oluwa bi a ba so nipa wi pe ke a mo oluwa a mo wi pe o ni idaniloju idariji ese o ni idaniloju wi pe a ti we ohun mo bi o ba ti je eni ti o ka ori David ori kejile logbon o ri iriri igbala iriri sodomo iriri atunbi ti David ti o ni ke se be nikan nigbati o fa seyin nipa aigboran nipa ese bi o ba ka ori David ori kokan le la dota o ri nigbati o nbebe fun anu fun iwena mo fun idariji fun ayo igbala lati pada wa sinu okan ohun o ri wipe o je eni ti o mo olorun eyi ni o fi ro olorun lati le ko orin samu yi wipe oluwa li oleso agutan mi bi iwo paapa bi o ba ti mo olorun bi iwo paapa bi o ba ti ni jesu bi iwo na ba ti di atunbi bi a ba ti dari ese re ji o nigba na ni iwo na yi o le wipe oluwa li oleso agutan mi bi a ba wo ohun ti David n so nihin a ri wipe awon elomiran ma ni iriri ogbologbo iriri atijo ti ko ba won di odun titun David ki se ru eni be nihin le o wipe nitooto lati eyin wa lati kekere ni oluwa ti je oluso agutan mi sugbon o n fi ope fun olorun wipe ni akoko ti o n ko samu yi o ri wipe oluwa si je oluso agutan ohun iwo paapaa igbala ti o n jeri nipa re idande ti o n jeri nipa re idariji ese ti o n jeri nipa re iriri isodomo ti atunbi ti o n jeri nipa re se eyi ti o wa titi di isinsiyi ni tabi eyi ti o ti koja lo eyi ti o ni ni odun ti o koja sugbon ti ko ba owo inu odun titun o ye ki o ni idaniloju wipe ninu odun titun yi o je ti olorun wipe o ki se bi ewure o je agutan ninu agbo olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eyi ti iwo ibale wipe oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro olorun ti o so wipe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wipe ni gbo se awon o fi aye won fun jesu ni gbo se awon o fi aye won fun olorun lati ni igbala e je wipe won ko fe oluso agutan nisinsiyi won ko fe oludaabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki oluwa ki o je oluso agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yo se nigbati eranko buburu nigbati ejo lailaye ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je ru eni be ti o n fi ojo igbala dola bi o ba je ru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun jesu o ye ki o ko ese re sile o ye ki o so fun olorun wipe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wipe oluwa je oluso agutan wa won po ye ki a wo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o ti dara to

láti mọ̀ nínú ayé tí a wà lónìí, ayé tí ó jẹ́ wípé àti jẹun ó dẹ́tì, àti wọṣọ ó dọ̀ràn, ayé tí ó jẹ́ wípé a kò ní ànító àti ànísẹ́kù, ayé tí ó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n tilẹ̀ jẹ́ olówó pàápàá wọ́n kígbe wípé nǹkan le. Ṣùgbọ́n àwa tí a mọ Ọlọ́run, àwa tí a ní Olúwa gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn wa, kò sí ẹ̀rù, nítorí wípé àwa kì yóò ṣe aláìní ohunkóhun. Èyí ni ẹ̀rí tí a rí nínú Bíbélì wípé ní ìgbà ọ̀dá, ní ìgbàkúùgbà, wípé Olúwa ó máa ń pèsè fún àwọn tirẹ̀. Àrántí ìtàn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní aginjù, kí wọ́n tilẹ̀ tó kúrò ní oko ẹrú Íjíptì, ṣe àrántí wípé bí wọ́n ti ń pọ́n wọn lójú sí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń dàgbà sí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ, nítorí wípé Ọlọ́run ló kọjú sí wọn láti ṣe wọ́n lóore. Nígbà tí wọ́n sì wà ní aginjù, a rí wípé kì í ṣe wípé owó ni wọ́n fi ń ra oúnjẹ, nítorí wípé mánà látòkè wá ni Ọlọ́run fi ń bọ́ wọn. Àwọn pàápàá lè sọ ní ìgbà náà wípé Olúwa lè olùṣọ́ àgùntàn wọn, wípé wọn kò ṣe aláìní ohunkóhun. Bí ó bá dàbí ẹni wípé àìsàn wà, láìsí ilé ìwòsàn, bẹ́ẹ̀ la mú wọn láada lọ́fẹ̀ẹ́. Ní tó ń jẹ ńkọ́, bẹ́ẹ̀ la ń pèsè fún wọn. Ní ti aṣọ wíwọ̀ ńkọ́, aṣọ tí wọ́n wọ̀ sọ́rùn fún ogójì ọjọ́ kò ya, bẹ́ẹ̀ ni kò gbó mọ́ wọn lára. Àwọn wọ̀nyí lè kọrin, àwọn wọ̀nyí lè fò fáyọ̀ wípé Olúwa lè olùṣọ́ àgùntàn wọn, wípé nígbà tí Olúwa jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wọn, àwọn kò ṣe aláìní ohunkóhun. Àwa pàápàá lónìí, a lè sọ pẹ̀lú ìdánilójú, a lè sọ ẹ̀rí yìí láti ẹnu wa fún àwọn ẹlòmíràn wípé láti ìgbà tí Olúwa ti jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wa, a kò ṣe aláìní ohun tí ó dára. Nínú orin Dáfídì orí 37, ẹsẹ̀ 25, èmi ti wà lé ewé, èmi sì dàgbà, èmi kò tí ì rí, kí a kọ olódodo sílẹ̀, àti kí irú ọmọ rẹ̀ kí ó máa ṣàgbé oúnjẹ. Orin Dáfídì yìí ló tún jẹ́ kí ó yé wa. Dáfídì yìí kan náà ni ó ń sọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní ìrírí, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti gbogbo ìdílé Ísírẹ́lì. Ó sọ wípé láti ìgbà tí òun ti wà lé ewé títí òun fi dàgbà nísinsìnyí, wípé òun ò tí ì rí, kí a kọ olódodo sílẹ̀, àti kí irú ọmọ rẹ̀ kí ó máa ṣàgbé oúnjẹ. Èyí jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé Ọlọ́run máa ń pèsè fún àwọn tirẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ni a lè sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ, gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, bí Ọlọ́run ti ń pèsè fún àwọn tirẹ̀. Mo sì mọ̀ dájú wípé nínú ọdún tuntun yìí, a ó rí wípé Olúwa yóò máa pèsè fún wa, Olúwa yóò máa fún wa ní ànító àti ànísẹ́kù, yóò máa mú kí ìbùkún ọ̀run, ìbùkún àjẹmọ́nú kí ó jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Nínú orin Dáfídì orí 84, ẹsẹ̀ 11, nítorí Olúwa Ọlọ́run li oòrùn àti àsà, Olúwa yóò fúnni lí oore ọ̀fẹ́ àti ògo, kò sì sí ohun rere tí yóò fà sẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn tí ń rìn déédéé. Ohun tí a ní láti bójútó ni wípé kí a rìn déédéé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A ó rí wípé ìbùkún ìpèsè àtọ̀run wá yóò jẹ́ tiwa. A ó rí wípé Olúwa lè olùṣọ́ àgùntàn wa, wípé àwa kì yóò ṣe aláìní ohunkóhun. Nínú Fílípì orí 4, ẹsẹ̀ 11, ni Paul apostoli ni ó ti jẹ́ kí ó dá wa lójú ìpèsè tí Ọlọ́run ní fún àwọn tirẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mi yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní yín, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi Jésù. Jẹ́ kí a wo àǹfààní kejì tí a ní nípa wípé Olúwa jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wa. Kí a wò ó nínú orin Dáfídì orí 43, ẹsẹ̀ 2, ó mú mi dùbúlẹ̀ nínú pápá oko tútù,
o mu mi dubule ninu papa oko tutu onti onisamu so fun wa nihin ni we pe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je wi pe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni o je pe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wi pe won ni aniyan popo sugbon o so fun anihi wi pe o mu mi dubule o fun mi ni isimi okan awon ti aje ti olorun o ye ki a ni isimi nitori eyi ni Jesu Kristi pe wa si o ye ki a ni alaafia ninu okan wa o ye ki a mo wi pe nigba ti olorun fun ara re ti o sese wa ni olorire ti o je ki a ba Jesu pade ti o ti fun wa ni igbala olorun o ye ki a mo wi pe nigba ti olorun ti je ti wa o ye ko si aniyan ninu okan wa ye ki a wo Matthew ori kefa Matthew ori kefa ese ikokanlelogbon nitori na e ma sese aniyan wi pe kile a o je ati kile a o mu ati asowo li a o fi bo le a o fi wo wa aigbagbo ni o ma mu ki aniyan ki o wa ninu okan wa kile a o je kini ebi yo je bawo ni a o se toju aya bawo ni a o se toju omo bawo ni a o se ran omo lo si ile iwe bawo ni a o se san owo ile ti a n gbe iru asowo ni a o wo bi aso ba gbo mo wa lara kini a o fi paaro re ki bawo ni a o se le gbe igbesi aye irorun ninu aye ti a wa o so fun a wi pe igba ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa a ni oluwa gege bi olugbala olurapada wa e se ti a fi n se aniyan o ni sugbon ki a ma tete wa ijoba olorun na ati ododo re o ni gbogbo nkan wonyi le o se fi kun fun yin ninu Matthew ori kokanla lati ese kejidinlogbon Matthew ori kokanla ese kejidinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise ati ti a si di ero wuwo le lori emi o si fi isimi fun yin egba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan li emi eyin o si ri isimi fun okan yin isimi okan o je ohun ti olorun ma n fun wa nigba ti a ba mo jesu gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni jesu gege bi oluso agutan wa o ma n fun wa ni isimi ninu okan wa eni o ma n je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi bi o tile dabi eni wipe ewu wa lona bi o tile dabi eni wipe a ni idojuko tabi inu nibi ni bi o tile dabi eni wipe ajalu wa lotun o n wa losi sibe sibe okan a ma n bale ninu olorun bi o ba wo igbesi aye jesu nitori wipe o ni ki e ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to n tele herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati ka si lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi awon eniyan si ma kilo fun jesu wipe se o mo wipe awon farisi n dode re se o mo wipe awon sadusi n dode re sugbon ma n so wipe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se ibase ni Galilee ibase ni Jerusalemu ibase ni Samaria ibikibi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki beru o ni ki a ko eko yi lodo ohun wipe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wipe nitori be ko si eru nigbakugba ati nibikibi o ye ki a wa paapaa ki a je ki okan wa bale o ye ki a wa paapaa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wipe olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le olorun
nitori bi abako aniyan wale olorun o dajo we pe yo ma shaniyan nitori wa ninu Filipi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun e ba se nipa ohun ti a o je e ma se aniyan ohunkohun ise wole a o se e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se ri owo ile san e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se bo lowo awon ota ti o hale mo wa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Kristi Jesu nitori be o ye ke amo we pe Jesu ma fun ni isimi okan isimi ti emi isimi ninu emi wa bi aba mo gege bi olowa gege bi oluso agutan gege bi olurapada olugbala wa ke a pada si ori Dafidi ori keta lilogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko titu o mu mi lo ni iha omi didake roro o je ke amo ni iwe pe itoni olorun o ma nje ti awon ti o beru re o ma nje ti awon omo igbala itoni olorun o wa fun awon ti won mo Jesu gege bi oluso agutan o ti oluso agutan ma nse ni wo pe a lo si waju lati wa ibi ti omi tutu wa omi dida keroro lati wa bi to wa o ma n lo si waju awon agutan lati wa bi ti kiwe o ni ewu ibi ti won ki o ha sinu palapala okota ibi ti awon oke ki o le wolu won oluso agutan ati koko lo saaju won oluso agutan je eni ti ma lo saaju wa ke a to se igbeyawo yo lo saaju wa yo wa eni ti o ye ke a fe yo wa eni ti a le fe ti o ni irorun ati alaafia ni idile wa ke a to lo si bi ise kan a ma lo saaju wa ke a to lo si irin ajo a ma lo saaju wa bi o ba ti lo saaju wa yo di wa lowo mu yo ma to wa yo mu wa lo si iha omi didake roro je ki nso nkan kan fun ni yin awon elomiran won ki ni akoko idake je laaro won ki le farabale bi awon agutan ba farabale nigba ti oluso agutan ti o wa ona fun won ti o fi ona han won won ki yo le mo ona ti o dara ari wi pe awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo won ki ni akoko idake je laaro kini a npe ni akoko idake je akoko ti a ko je ki enikeni ki o soro akoko ti a ko je ki awon ohun ti o wa ninu aye awon wahala ti o wa ninu aye awon ajalu ti o wa ninu aye awon akoledo ti o wa ninu aye awon ojuse ti o wa ninu aye a ko je ki awon nkan won yi ki o wa sinu okan wa ajoko je akabibeli asi gbadura asi ba olorun soro a je ki olorun ki o mo igbesi aye wa fun ojo yi bi a ko ba ni akoko idake je be olorun ko ni le to wa bi o ba je pe ajila aro lai ka bibeli lai gbadura ati sare jade ati lo soja ati lo sibi okowo wa a ko ni le je ki olorun ki o ma to wa ki o le ma ba wa soro sugbon akoko idake je o je akoko ti a so fun gbogbo eniyan wi pe ki won ki o ma se yo wa lenu a fe ba oba orun oluwa awon oluwa a fe ba soro oba awon oba a fe ba soro a fe ka oro re a fe so e to wa lokan wa a fe so fun a o se kanju bi a tin ka oro olorun ni a so fun emi olorun wi pe ki o si wa loju ki o le je ki a ma wo ka ma ri awon ohun atorun wa ninu oro olorun ninu Habakuku ori keji ese ogun ni Habakuku tin je ki o ye wa oni sugbon oluwa nbe ninu tempili re mimo je ki gbogbo aye paroro ni waju re e je apere fun akoko idakeje wa akoko ti amu gbogbo ariwo orin ariwo cassette ariwo radio ariwo gbogbo nkan apawon
ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idake je niwaju re asika oro re nihi ni o ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi dida keroro ninu orin dapidi yi kan na ori ketalilogun ese keta o tu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba ngbona bi okan ba ngbona bi o ba da bi eni wipe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ke a mo wipe Jesu Christi oluwa oluso agutan o lo ma tu okan wa lara oro re ma tu ni lara ibukun re ma tu ni lara iwenu mo eje re o ma tu ni lara idani loju idariji o ma tu ni lara ati iye ni pekun ti ani o ma je itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wipe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po sugbon bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi oluwa ti olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona dodo nitori oriko re o ni ododo wa oni iwa mimo wa o lo ma fun ani ododo ati iwa mimo nipa ori ofe re ni a fi le gbe igbese aye asegun nitoto idanwo lati odo isu yo wa nitoto ohun ti o da bi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun oni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma fun okan wa ati so nipa itura ti o ma fun wa ati we pe ninu ese ikerin oni nitoto bi mo ti le rin laarin aponifoji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o n so fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro ni ilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wipe kini ojo ola yo ti ri eru wipe nibo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wipe awon ota won buramuramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo oni bi mo ti le rin laarin aponifoji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan dapidi o mo ohun ti a n pe ni ki a ma rin ni aponifoji ojiji ku se o mo we pe Saulu o dode dapidi fun igba pipe igba miran o sese ki dapidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki Saulu ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je aponifoji ojiji ku fun dapidi oni Jesu Christi ati olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan igba miran o sese ki o je laarin awon Filistini ni dapidi yo gbe ri ara re oni sugbon ni gbogbo igba yi Jesu Christi tabi oluwa oluso agutan we pe o to fun ohun awa paapa o ye ki a mo we pe bi atile nla la ti o ba ni lero bi atile ri irisi ti o ba ni lero bi awon ota bi won tile hale o ye ki a mo we pe ko sewo nitori wo pe awa ki yo beru ibi kan bi oluso agutan wa bi o ba wa nitosi imole aye bi o ba wa nitosi eru ki yo ba wa nitori okunkun bi ajinde ati iye bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru ojiji ku bi kiniwo eya juda bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru bi kini ulailaye ni bi o ti le nke nitori be ki o ye wa wi pe eru ko si fun omo olorun ki a sa ma gbadura ki a ma gbagbo ki a ma gbekele olorun o daju wi pe yo mu wa segun oni iwo wa pelu mi ifarahan olorun o je ti wa nigba gbogbo nibi kibi ti a ba wa bi a ba je olooto
bi abaji omo olorun bi aba wa ninu ododo Jesu Christi o dajo pe yo wa pelu wa ninu ese ikarun iwo te tabili onje sile ni waju mi le oju awon ota mi iwo da ororo si mi le ori ago mi si kun akunwo sile iwo te tabili onje ni waju mi li oju awon ota mi li oju awon ota mi awa ti a je eniyan eleran ara bi a ba ri ota tabi bi a ba gburo wipe ota nbo eru a ma ba wa nitori wipe a ko ni isimi a ko ni igbagbo ninu Jesu Christi ti o je oluwa oluso agutan wa sugbon David nso fun a wipe bi awon ota ti le wa bi won ti le po ni iye ti a ko le ka won tan wepe oluwa te tabili onje sile ni waju ohun ni waju awon ota ohun ibere ti o le nini okan re ni wepe e se ti olorun ko pa gbogbo awon ota won yi re ki abale gbadun tabili ti olorun te sile ni waju wa ohun ti o ye ki o yi on ni wepe olorun ti o ti pa ala si aarin orile ede kan ati orile ede miran Olorun ti o ti pa ala si aarin omi ati ile ti o so fun omi wipe nihin ni omi re ni omi yo de wipe ko gbodo koja ibe Olorun ti de awon ota wa o ti de won mole bi ati le ri won won ko le koja ala tabi aye ti Olorun fun won nitori be bi o ba te tabili sile ni waju wa ota le wa sugbon eyi ko di wa lowo awon elomiran a ma saka kiri won ma so wipe awon ko le wa sinu ijo dipa ninu ekun yi awon fe lo si ijo dipa ninu ekun miran nitori pe eni ti awon ri loju ala o dabi eni pe ko fe ki awon ki orire ko fe ki odun yi ki o yabo fun won bi abaji omo olorun eyi o se ohunkohun bi ota ti le ba wa joko lori aga kan na eyi o se ohunkohun bi ota bi o ba ti le ba pejo ninu ile isin kan na o ni iwo te tabili o nje sile ni waju mi li oju awon ota mi elomiran won ma so wipe awon o mo wipe boya awon fe duro ninu ijo abi awon fe wa ibomiran lati lo ma josin ki lo de won ma so wipe awon laala ni awon ri obirin kan ti o nirungbon abi won ba si ti ri obirin ti o nirungbon o daju wipe aje ni ru eni be iyen o se ohunkohun bi enikeni ti le je aje tabi enikeni je oso bi o ti le wun ko gbe esomi ki o si ma bura muramo bi o wun ki o ma pade wa loju ala loju ojumo iba ni rungbon iba ni ohunkohun lo le ni iyi o se ohunkohun awa ti aje ti olorun a mo we pe iwo te tabili onje sile ni waju mi li oju awon ota mi o daju we pe ire olorun yo wa pelu wa loju awon ota wa a ma ni ibukun atorun wa loju awon ota wa a ma ni akunwo sile ibukun loju awon ota wa nitori be je ki okan re ki o bale je ki alaafia ki o wa ni okan re nitori wipe olorun yo ma dabo bo olorun yo ma pese ni kokun fun o je ki a wo ese kefa ni toto ire ati anu ni yo ma to mi leyin le ojo aye mi gbogbo ire ati anu yo ma je ti wa ni ojojo ni osose ni ososu titi odun yi yo fi yipo ore ire ati anu yo ma to wa leyin le ojo aye wa gbogbo ati wipe emi o ma gbe inu ile oluwa lai lai Jesu ti lo lati lo pese ibugbe sile fun wa o ni ni ile baba mi opolopo ibugbe lo wa iba ma se be mi iba ti so fun yin emi lo lati lo pese aye sile fun yin ibugbe ayeraye yo je ti wa wo awon anfani wo awon ibukun ti o je ti wa nitori wipe amo olorun nje ko ye fun wa lati dide duro lati so fun olorun wipe a fe more lati so fun olorun wipe adupe lati so fun olorun wipe awa lo se lo lorire awa lo se loju emi lati mo oluwa gege bi oluso agutan wa dide duro ki o so fun olorun bi o ba ti ni igbala olorun bi e ba ti dari ese re jio bi o ba je ti olorun ni toto dide duro ki o so fun olorun wepe o dupe wepe baba ku ose awon nkan wonyi ni olorun ti pese sile fun wa awa ti a je ajogun igbala awa ti a je omo olorun awa ti a ti fi eje Jesu Christi we dupe lowo olorun wipe oluwa le oluso agutan re
ati wipe awon ibukun wonyi ipese ni kikun isimi fun okan itoni olorun ati itunu ninu okan wa ati imupada bo sipo ati ododo ati iwa mimo ati idande lowo eru ifarahan olorun ekunrere ibukun olorun nipa ti emi ati nipa ti ara ore ati anunko ati ibugbe ayeraye je ki adupe lowo olorun wipe awon nkan wonyi ni o ti pese sile fun wa ki o se pinu wipe ko si ohunkohun ti o mu igbala Jesu Kristi kuro ninu okan re ki o pinu wipe ko si ohunkohun ti yo fa o kuro lodo olorun so fun olorun wipe o fe je tire titi lai gbadura bi aini tabi ohunkohun ba ni igbesi aye re nipa ti emi ni oni idanwo o si fe je eni ti o segun eni ti o bori so fun olorun yo fun o lagbara so fun olorun yo mu ki gbogbo eru re ki o kuro so fun olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini re

Tesalonika kini ori kerin ese keta nitori eyi ni ife Olorun ani wiwa ni mimo yin ki eyin pe ki eyin ki o takete si agbere nitori eyi ni ife Olorun ani wiwa ni mimo yin bi onkon ba wa ti o jeyo ni igbese aye wa ti a n bere lowo ara wa wipe nje eyi je ife Olorun on ti a le bere tabi ti a le gbeyewo ni wipe nje bi n ba se nkan yi.

kẹsẹ kẹsẹ le o ri wipe ife lati gboran si oro olorun we ko wa ninu wa ki se be nikan onkohun ti se ife olorun onkohun ti a mo wipe olorun gba laaye ni igbese aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni ami ti a fi nda omo olorun mo sugbon ni idakeji ari wipe aigboran ati isote ni a fi nda awon elese ati awon ota olorun ni a fi nda won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a nko loni yi ikini ejo ti oluwa nba awon olote wi ejo ti oluwa nba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihi o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba npe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba npe enikeni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o ohun gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni o ni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda ohun gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wipe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi a ba se aigboran si ipe yi a o ri wepe ijiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wepe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wepe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese ketadinlogbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na le eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni a ri wepe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni wepe o kuro ni ile o kuro labẹ itọju olorun o kuro labẹ ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo oninakuna ti olorun n pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan naa ni olorun n so fun enikookan ti o je elese enikookan ti o je asako ẹni kọ̀ọ̀kan tí ó jẹ́ apẹyìndà wípé nígbà tí òun pè wọ́n sí abẹ́ àkóso sí abẹ́ ọ̀rọ̀ òun sí abẹ́ ìtọ́jú àti ìlànà ṣùgbọ́n tí wọ́n

ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati re we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon mo kekeke bi won ti ndagba a ma nri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o tin pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wepe ati sako ni igba popo bi o ti le je wepe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wepe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon mo israeli awon israeli won shote si oluwa bi o ti le je wepe o ti se won lore bi o ti le je wepe o ti daabobo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti okun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a tin rigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti n fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati aigboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo be ni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihin ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aba nso nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi aba je alaigboran bi aba je olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti n de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini aadorin Isaiah ori karun dini aadorin ese ikeji
ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni o ti ran awon oluko o ran awon woli o ran awon ajihin rere o ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a n so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a rin rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma n se o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi n se aigboran si olorun awa ti a ba n se be ti a n se aigboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wipe a dabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon omo israeli ki o ma so wipe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won daradara tabi wipe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wipe esun yi kan na ni awon elomiran won ma fi sun awon oniwaasu wa loni won a so wipe awon oniwaasu wa ni feni wipe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wipe ife pipe ni jesu ni o fi se ohun gbogbo ti o se ni o fi so ohun gbogbo ti o so bi o tile je wipe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si n so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o tile je wipe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wipe a o nife wipe eyi ni won o fi se ife olorun won so wipe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won daradara eyi ti oluso agutan so fun onko eyi ti emi olorun fun ara re ti o n so fun onko gba ti o n ka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun wipe ki eyi kuro ni igbesi aye re ki eyi kuro ni igbesi aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti a ran si opa igba melo li emi n fe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi sori wo pe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu oni o to awon ti re wa
ṣugbọn awọn ti re ko si gba ṣugbọn iye awọn ti o gba awọn ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa we pe ki a ma se bi awọn olote ara ile Israeli bi won ti se we pe ki a gboran si Olowa ki a jọwọ ife wa ero wa ona wa ki a jọwọ ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wi pe ife ti re ni a o se ṣugbọn ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki e ba se we pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati je wo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri we pe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe enikokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re je ki a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti asidi ero wowo le lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti adi ero wowo le lori gbogbo elese tin se aisimi ti se laala ti nsise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wi pe ko le gba wala nitori be Jesu Christi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota Olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise sugbon ti o je wi pe ise ti e nse ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun wa ni idalare ni waju Olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nkiun ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Christi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran o to ni lati se ni wo pe ki o wa wole lese Jesu wi pe o fe je ti Olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wi pe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Christi ki a farabale daradara ki a wo Jesu Christi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wi pe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon Jesu Christi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun
ni biti Jesu Christi wa yi lo wa tin pe nikokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun wa wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni egba ajaga mi si orun yin awa ti o je wi pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a npe ni ajaga bi abani eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma nse ni abule ni wi pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re koni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi so fun ani wi pe ani ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoku ti won wa ninu aye ti won se oni egba ajaga mi si orun yin bi a ba ti gba ajaga olorun ajaga Jesu si orun wa a koni le lo sile ijo ti awon aye mo a koni le lo si ibi imoti won a koni le se ti ikobirijo ati iborisa ati wi pe won tun lo eyan tun lo gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wi pe a nko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo olorun a ki le jamo eni to je sose tele tele bi a ba ti di omo olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo we pe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo olorun ife olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe darije enikeni a o so wi pe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada oni gba ti a ti di omo olorun nisinsin yi a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wipe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wipe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eyi ni omo olorun ki se so wipe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mu lati fi han mu lati je ni yadada ki nti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo so mo wipe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacob ori kerin jacob ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun eko oju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin nkan meji ni a n so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji eko oju ija si esu bi ki ba se wi pe a gbe isise kini ki yoo seese lati gbe isise keji bi ki ba se wi pe ateriba fun olorun ki yoo le seese fun wa lati ko oju ija si esu eyi ni opolopo ni won o fi ni isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le ko oju ija si esu nitori wi pe won o teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigba ti olorun so fun wa wi pe enikan ti o se oni wi pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wi pe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo wi pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni wi pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko n soro baba iya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake
awa ti a le bọwọ fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bọwọ fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wipe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wipe gbeje dake panumo awa ti a ngboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wipe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wipe ohun o gbebe bi baba yi ba so wipe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wo pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba dile ejade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa tin be lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko yawo wa sile iwo to n gboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa tin be le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa tin be le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won ida nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a n gboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti n ko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si n pe wa loni lekan si wi pe ki a teriba. Ki a gboran. Je ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro Olorun ni wi pe a o se. Eyi ni wi pe a n teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran. Ma se je alagidi omo ni waju Oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun